تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم

0: الله
1: يا الله
0: يا الله.

خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا

0: هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
1: آمين
0: إنك أنت

0: ki Sénégal raw ci dekk bu tebbi bi ci ba mbacké ak diko wër ba ki ndimbal accident di ñu yass tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngoro di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko liklik di tangal bu yokku katan ak ciawarté bu ci bir mo bu seen ngir mën ko amé nak ci ñu bu xé wala lool 1750 francs manam 1000 dirham ak juroom fukk ba ki la ci gëna ñëw nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ko défaré tanu na ci ñaar fukki gantax ak net yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ci dal itam mom tangal bi di liklik la ta ñu koy défar ngir askan mën ko jarino da na ko saytu sétantal ko rax ci dal itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi té fu rek lu ma ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di liklik di tangal bu yokku katan ak ciawarté bu ci bir mo bu seen bokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té mo di fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté mbacké ak Touba ak tangal bi di liklik da fay fat itam lepp luy ma ci biir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fat itam balotement bu dé ñi nga xamni dañu amé émeride mo xam bi lepp lo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momi diplomate bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride bu lepp lo wala bi fess mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fa jëlé ci carton yalla ci ndëg bu xew wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Diourbel ak Likor yeen ni soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe liklik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride te mo di crème émeridaire fa nek ñu ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor te mo di fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñëw fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi di liklik di doli carton ci walu sey di la may doole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam 1000 dirham ak juroom fukk bu dé pomade bi di crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokk yi jeex na ngir solution bi aksina habibi shou hilo
1: tabine tajum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan ke go keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallou mbacke ci Touba daru marnan xal wi jige ci tel bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine tajum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki du ba so xale mo xam emori bu nebbo ak bi feñ bi bu joy bi bu séré bir bu def balotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw bu rouge li lepp wa cabinet padim tosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yore jangoro yi estomac dem du tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet ko jum ci sam dañu koy traiter jigen gi dul yek ban neex ci kaw bu lalam ak jigen bi nga xamne buy gis reglam buram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandi mu yef lool jokko nak wa

mbokki julit yi mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh indigal ak ci kilif chefu serigne touba serigne moutakha mbake khalifa general kunugulit yalla fi yag lol ci ande mbir geram serigne abou mbake khalifa daru salam serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré ginaaw bu ngulen nuyo ziar len sante talibi yeb ci taxaway yu rajje bu yewesu moy yekati kadom di and ak mbollem jabotu serigne mor fatou touré di fatali mbokk julit di mbokk talibé bisub jambaré l'islam mourid sadiq di bisub fatali ko ak ñaanal serigne mor fatou touré tiamani le touré bis bobu na ben wala don talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci autobus ki tiamani le touré serigne omar touré di ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore fi mbollem dund kër jabotu serigne touba yep la ko dalé ci jabotu cheikh mohammed mustafa ba ci jabotu cheikh mohammed do tola mbolam buddu ko njabotu serigne mamour ande fini la ko wara ci njabotu magi mag borom sam ba ci njabotu serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbolam buddu ko cheikh serigne touba yi bayiwul benn cheikh wa daru salam ak mbolam cheikh yi nga xamé ni ño adir fi daru salam bayiwul benn cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotam neena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbolam wa touré ndul gep serigne massaer sina te keur massaer ak mbolam jabotu ko mo sey gep diko yegal wa misra wa touba xewal ndjay wa touba fall wa ngey wa ndiro ndabu digan wa daru karim wa touba mbake mbake mawal bofem yanka tiawen ak mbolam dekk yep bayyi wu ben dekk neena nak mangi ci soñi mbolam talibi ñi nga xamé ni ño aju ci buddu ko jabotu serigne mour fatou touré yi ak ko mang nekk seen buddu ñom ñep mangi len ko yegal nañ ko wajal ci bi rew bi wala talibé li nek bidim rew bayyi wu ben talibé mbolam daïra ñi nga xamé ni ño aju ci buddu ko jabotu serigne mour fatou touré yi bayyi wu ben daïra mbolam daïra yi nek ci yoon yu tay liggéey serigne touba bayyi wu ben daïra ñom ñep mangi len ko yegal té len koy fatali daara kan ñete mangi len li sandi bu baax ci jangum alquran bi ak jangum khasida té lepp lu ñu jang ñu yene yoon serigne mour fatou touré ak mbolam

dibanti ko la ca ma adapté mu adapté ko lolou kep kuy yëngu ci borom jang ak jang té do ko def sahar bi nga xamné ni moy yobbu jang ak jang da lay raw ndax sahar la wax dox wolu gal mu lay dox ci jamono ji rawati na ak tegeene sun ak ak xam xam fi ak motax bokku na ci ni ñi xamné mbolo wala rew mo xamné ni doxo jëm ci kanam moy rew mu développé mu doxu bokku na ci lañ koy xamné moy day saggalé système mu jang ak jangale ak yar ci biir dëkk ci paccam yi wutey nak mo xam noko mën di tuddé dañ koy saggalé ba tax sax lañ ko wara natté bu ko lay natté su rew mi di Sénégal nak day melni day dugg ci biir rew mi ñu ñëpp xam nañu njàng ak njàngale ci Sénégal saggal nañ ko lool ni ñu saggalee daara yi noonu lañ saggalee école yi noonu lañ saggalee yar bi ci biir école yi ak daara yi te ñu seetlu ne kat jataay yu bare bay 1960 ba léegi boo doo xaal ñaata jataay lañ ci def ngir ne dañuy waxtaane njàng ak njàngale bi mën nga cee lim jataay yu bare bari mën nga cee lim ay réforme yu bare bari yoo xam def nañ ko 1960 ak léegi ne dañuy jubbanti dañuy yeyanti jàng ak njàngale waaye lañ ca seetlu mooy ne gannaaw jotaay bu nekk lañ ca jëw ci ay dogal lépp dañ koy tegale ba mu jekk ñu rof ko ci tiwaal denc ko ko daal di tàmbalee waajal beneen jotaay nga xam amu ci benn jotaay boo xam da cay jóge ci ay dogal ñu ko doon jëfe kon dañuy nëpp ci jotaay lañ koy jël ci dogal ñu denc ko tàmbalee waajal beneen jotaay bu wees loolu nag mën ta ànd ak réew muy dox jëm ca kanam bu ñëwé ci daara yi moom lañ waxtaane tey ñaata jataay lañ defagul mu jëm ci daara yi ñu dañuy waxtaane mbirum daara yi loolu ñaata jataay lañ ci defagul waaye ku nekk ci ñun mën ngaa laaj lan moo soppikoo ci daara te jóge ci jataay yooyu daanaka jataay yi def yëpp muy assistance national de daara wala nangam concertation daara wala yi ma moom def ci ay jataay yu bare bari ku nekk mën ngaa laaj lan moo soppiku ci daara te jóge ci jataay yooyu jàpp nañu gisul lenn lu soppiku ci daara te jóge jataay yooyu li ci soppiku bu si néew mooy sëriñ daara yoo xam ne nii ñoo yor seen daara dem ba gis ne kat soppi mën ko ñàkk ñu jëlal seen bopp seen initiative bopp ngir dugal ay soppax di ko ci seen biir daara yooyu kon ñooñu bu ñuy waxtaane daara liy dox ci daara sëriñ daara yi nga xam ne nii commencé nañ am yëg-yëg ci ne daara yi kat laaj na weneen boo xam ne bees laaj na ay gis ñuy bees ñoom ñoo ko ca dugal xëy na bokk na ca la ci gën a fës mooy système internat internat mooy daara joo xam ne ni dañuy téye xale bi ci biir muy fay ñu koy jàngal di ko toppatoo loolu ci gisin yu bees yi la bokk ci nga xam ne ni ay sëriñ daara dugal nañ ko ak la ca nekk nag ci lu baax ak muy osofaan lépp lu mel noonu leneen la waaye bokk na ci yu bees yi nga xam ne dem nañ ba gis na daara ngir mu mën a joxe taxawaay dëgg-dëgg bokk na ci la koy wéyal mooy ñu wut ay barab yoo xam ne nii dañ koy def métier di fa téye xale di leen jàngal bu ko defee la war waajur di ko toggoo waaye nag système boobu ñu xam ne message rek la si waaye am na ci biir ay avantage am na ci biir inconvénients yu bare bari yoo xam ne nii xëy na moom jotaay yu bokkul la laaj mooy ñu jàngal système internat ci Sénégal lan la jur dëgg-dëgg si jàng ak jàngale ci alxuraanu karim ci réew mi loolu jotaay yu boppam lay doon kon li ñu war rek ci jataay yi nga xam ne ñooy faral def te ne dañuy jàngat mbirum daara yi lan moo ca juddoo loo xam ne nii jural na njañ ak sopp ko ci biir daara yi kon li sopp ko si ñëw ay sëriñ daara ñoo dem ba gis ne daara yi laaj na ay gisin yu bees ñu dugal ko ci biir waaye ko dem nañ ba Sénégal am na bis buñ jagleel daara tudde ko journée nationale de daara nga xam ne ko bu ñëwee Sénégal yëpp dañuy jox yite daara yi waaye toppul daal ñu gis lenn loo xam ne nii soppatu ñu ngi ci daara yi te ñu jàpp nañ ne sax soob yu mag xaalis bu bare bari boo xam ñu ngoy def ci jataay yooyu di ko def ci bis yooyu jàpp nañu bu ñu ko jëloon financé ko ci daara yi sax mën naa am donte lu muy réglé tuuti ci doxal yi daara yi sax moo gën ñu jël ko def ay përjën ay neexal ak yu mel noonu tasaarewaat ko te di jëlal daara yi njariñ bu bare kon gis nañ ne jataay yu bari nag waaye lu soppiku ñoom bëri moo tax ñu taxaw seetlu bi ñu jàpp ñun dañoo jàpp ne bu état bi bu sëriñ
amu ci kenn ko xam wax dëgg yàlla nag am nga jet bu ma sëkk ci ne daara yi kat di ci war a soppi ko nañ ko soppi li ci matee woyee nañ ko woyal loolu dafay mel ne yéen a jur ak bu foofu boo jàngatee mbir mi dëgg-dëgg doo ko gis ci ñu yor état bi waaye tam doo ko gis dëgg-dëgg ci ñu yor daara yi. Man dama ko jàpp dafay mel ne rek mbirum folo moo xam daal diggante Moussa ak Janax ñoo koy seq. Léegi nag ku jekk sa morom yaay nekk Moussa ñu keneen nekk Janax yi. Bu état bi jekkoo Sëñ Daara yi ñooy nekk Janax yi. Bu Sëñ Daara yi jekkoo état bi nekk Janax yi. Waaye nag amu ci kenn koo xam ne ni yaa ngi dox dëgg-dëgg ci li war a jubbal ci daara yi teg ko ci yoon bu nga xam ne ni moo dëppoo wi jamono ji laaj jàpp nañ.

bokki Senegal rawati mo bokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen ni téw lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay popin na ak lepp lu ta jox mo xam lo jëfëndiko lay wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa pla 18 safar lepp lo xamne ni a djewoon ni ci xétu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappane ci sen pla 18 safar mi ngi fofé ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique ni disponible 24h sur 24 01 ba bi serigne dam sek de preferment bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay pla 18 safar jappane dina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique ni ngi mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ki 76 463 0931 76 463 0931. Am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen bofal seen ñen bëpp dimension bo soxla bi nga am ci ploy 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekk Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploy 18 safar ñoo ñaanal la ci Mohamedou Muntaxa Mbacke Khalif Jean Radio mu yagg ci lool tan de ngeureu te delu nak di leen ñaanal la mag 18

0: mu mel ni am na kuy yëglu ñëw jël mbokk mi ci lim bi. Salaamaaleykum.
1: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Sëñ Bamba.
0: Waaw, ñu ngi lay siyaar bu baax ren.
1: Ñu leen di siyaar di rafetlu liggéey bi.
0: Ñu ngi lay delo siyaar bu wér.
1: Di nuyu bépp kilifa boo xam ne yaa ngi dégg waa Jabi Jula FM.
0: Ñu ngi lay fay.
1: Di ko la baal Touba Ba Dade.
0: Ñu ngi lay siyaar bu baax sëñ si.
1: Waaw, di nuyu kilifa yi teewlu rajo bi yëpp ak auditeurs yeeg auditrices yëpp rek. Di leen ñaanal jàmm sax daal di leen baal ak. Mu mel ni ci wàllum tali yi ngay waxtaane tey.
0: Tali yi waaw ak Dourdan yi fi ñuy nekk.
1: Waaw, tali yi ak Dourdan yi. Moo tax tali Touba moom daanaka ne boo maanaam booy xool daanaka ne bu dee tali yi nga xam ne yu jógee ci état bi ñu koy def ci dëkk moom daanaka ne booy xool mën nga ne moom dara du ci baax. Ndax maanaam taxaw ba ca war duñ ko ci def. Daanaka ne projet bi boo fi dugal du jëm ci wàllum tali ni ñuy def xaaj bi dañuy def bu tawee muy am quoi. waaye Touba moom daanaka ne seen i tali moom bu dee lu jógee ci état bi daanaka booy xool suuf si kese la. ab liggéey pour mu baax da nga koy jox koo xam su paree da nga koy audit. nit di ko saytu waaye doo foofu ay projet ay milliards jox ay nit ñu séddoo xaal bi dem dafa tëdd ci seen immeuble. bu tawee lépp yàquwaat xam nga Touba seen duudaal yi nit ñu koy def moom xam nga ni moom toxuñu naa ay duudaal. da nga ndax boo xoolee du am na benn duudaal bu nekk ci hôpital fee Ndamaatu boo jëm Mbacke am na duudaal bu mag bu nekk ko loolu kenn xamul ab duudaal la kenn xamul lu mu doon. li mu fi yàq si oto jàmm kenn xamul lu mu toll. moom daal boo bëggee dégg-dégg moom Touba moom wàllum tali moom Touba moom daanaka ne projet boo bëgg moom mu naax saa rek yóbbu Touba. tali yi benn bu si baax am daanaka suuf si kese la. ëpp tali da nga koy jox ñoo xam ne da ngay leer ñi da nga leen ne lii ma leen di jox su projet bi boo ko dama leen di tëj. mais doo bàyyi ay projet ay milliards ñoom joxe ko ci dëkk bi nit ñi lekk xaalis dem tëdd ci seen immeuble bu tawee nit ñi di sonn. ah duudaane yu si bari di yàq oto yi jàmbur. ah daanaka Touba projet yi sax daanaka di amatuñ jot sax jënd oto bu baax. tali yi baaxut duudaane yi baaxut. wax dëgg yàlla kuy jënd oto soo feeñ di am ay tali yu baax. man yooyu moom oto du ma ko sofoor mais ci tali Touba yi daanaka ni boo xoolee route bi nga xam si nii moo maanaam moo jëm kër suñu Abdou Karim jëm Daara Djolof bo man nga ni boobu moo fi am tali bu baax. mais yeneen tali si des daanaka ni boobu maanaam booy jëri muy naaw. waaw parce que dama war a baax de projet bi boo fi dugal nit ñi lekk xaalis dem tëdd ci seen immeuble bu tawee nit ñi di sonn di xiiroo ko ngaayoo. nañ xoolaat ñu ñuy jox projet yi ci dëkk bi. waaw bu ñu jógee ni dëkk bi daa sell projet bi bu ñu fi dugal daanaka ni balaa mat at wala bu bëri si daa bu jógee lépp yàquwaat. di sàq mi soxoo dara loxo kenn sa bopp rek la maam ngay nax nañ maam nañu xool ak projet yi fi muy jaar. si di ko la baan Touba Bax Dade liggéey bi rafet la.
0: macha allah di ko jaajëfal bu baax si Touba Bax bi nga xamante ni àdduna si boobu la teem ñuy waxtaanee muy yàqu-yàqu yi tali yi nga xamante ni am na ko ak Dourdan yi fi ñu ko war a def ak yan mooy njariñu Dourdan yi yenn yi. ndax des fois sax da ngay gis foo xam ne dañ fay def Dourdan pour mën a éviter ndax foo xamante ni lu bëri bëri ay xale lañ fay jaar. yoon la nga def foo Dourdan pour mën a oto buy jaar mu mën a bàyyi xel. waaye am na foo xam ne tamit nag addu ñu fay def Dourdan wala boog yenn ni des fois ñu gis Dourdan yoo xam

0: Gelin bakalım iş. Bakın selamun aleyküm. Aleyküm selam.
1: Wa wa ni le jar ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba auto bu ndawone ci may yebbu bu balawru aya yex pour aya commencé yex waye dem fekk dog tal artel rek lay soti goudro muñ gele ci cele yeen bo yeuf sax ma diré ko sax quartier dal ci da yak sa matériel di ëndu do séram ayo sé ñu koy def ni entreprise bu baax yu yoon té ci yoon ñu xeyma koñ ko xeyma regal da ko regal ma bu xamni dé plan tan té yaatu té yaatu té plan bu ci gëy yéssé moy boom gi bu ñu yé dagamo digital yi da nga dama ci rek bam ta bu dam dara rek bu ci résultat lu tu bam bu dafa yé yéx sax da nga yéx ni nga santé sax wax nga dalé ni nga yow sa biir sa dëri biir mu yéngo yoy yépp da ma da xolal dal xamné dëgël do da baxna ci buntu école yak yeen bari bari bar dafa laaj ndax bu sék su fur rek baram lay wara mel du jax do da kon kenn ku nekk di nga xam li war fi xam nga doxé way nak email yi nonu day ko xamné fi dawe de heure fur ko fa do do ma do da am way normalement do da war na yak dañuy kon bu ko ni ko dalal do da am bari xol li koy defé ak fi ngi defé dal dañu xam solo lol lol sam ni ngi samota yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: mashallah diko jajeufal mom bamon nday mom si xalat di am solo yi nga xamne wax nako si jëm si bi le tam muy di yakku yakku do dan yek fi mo wara am ak njariñ li def fa liñ ci sentu comme nim ko waxe sank rek amna solo si buntu école yi mu melni xalé yi dañ fay faral di jaar lu bari te yenn ci sofor yi dañuy daw ak alir xeyna lolu moy tax ñuy sakko do dan

0: ngeen def?
1: Sant baba si. Ngeen
0: jam baba.
1: Alhamdulillah.
0: Yeah. Manam man de dama yaakaar ni dëkk bi moom. Ana bala ñoo waxo do naan da la wara defar kël yi ni ci dëkk bi fa re. Dëkk bi kat daal na ni moom amatu sa kël. Am yow bitik dëkk bi ngay wax. I'm going to go to the house. I aw bu fekkene ko nek état djému ci dara nga xéni mom lim denk dekk mu djém ci tax bo démé mbacké bawul di galabay amna yoni bari ni ci bir mbacké yo xéni duñ ko fessu ngor djibi néwon djogé ci téwut wax na ni mom moko agal ha djém na ba def ha waye yow yow djémo dara djém ngay auto lepp def ko té yow gis ni dara lu djém ala mom lolu mom dal na ci lepp ma lay ko wax
1: masala diko jajeufal bu baax ci solo si nga xamne amna ko jëmele ci tam bi nga xamne mom lan amal tay mudi tali waaw donte don nañ waxtan ci jamono yele sax ci tali nga xamanteni cielu nan ni baaxuñ fi ci bi dekk bekk mbacke waye tamit tay di ci bu yok li nga xamanteni moy door daan manam jariñam yi fan lay wara amé ak yan genre door daan lañ wara am defal ba nga xamanteni auto yi duñ ci am seni yaku waye tamit nak fiñuy dawé duñ mëna indi yenn problème yi ci passage yi nga xamné mom moy am que ce soit mu nek ci wétu buntu école wala hôpital nga xamné fu ci bari day am ay passage côté bobu nonu loolu lañuy waxtané tay ak boom yi nga xamné ñing koy def ci tali comme diko firndel comme dourdan amna solo ku ci bëgg adresse 78 113 21 22 ñu jël mbokk mi ne ci ligne bi salam aleikum
2: assalamu alaykum seigne fall ni lay jare bu baax
1: yalla de lo jare beur
2: digel ni bu baax ba du ni auditeur ko du gën leg wax taat mom defena bu jotté wax di deug rek moy solo waye di défendre ben nit di xagn saw faskal mom wax deug fa yalla man mom nit ku wax ñun dem dama lu comprendre lim wax non ci exemple ci galo ba bo ci mbacké mairie mbacké bu gënné fukk mairie touba ni gënné ñaat témèr lu mairie mbacké def tu mbacké mairie touba war na ka def dogu ci man ko ñu ma mairie touba de suma sañu dem koy defay def wo yag na ka wax ni koy way comme ni ñu wé pap djop ba ne kon takat waye ni ci fekke daf la wara defar dal lay defaral gis nga fekke ni gouvernement mo wara def defu te mer na ci wara def nga def problème bi koy mo di seug bo bu genn wax rek la ni yo bo ne mairie na def ni taw tak to yo ñoo tali gouvernement mo ko wara def président ko wara def mais ñu dañu gis ay lu ma fukki mer man na la ko lima le ko jëlis Ablaye Diack Kaolack jëlé ko nga ñëw gosas nga ñëw mo nga la limal yu bari ñoo xamni ni mer ya fa nek ñoo fexé ba défar ci tali jëssé nek ci dëkk ba mais lolu kay amul lo ci défendre mer ni mer wut défar tali du compétence mer xam nga yo xamni ni ñun man lima gëna bañ ci ay ponkal yi wax ay mag yi wax nga jakk say morom yi mag ni ñi lay dëgglu ay ñuy jangaram nit dafa am âge bo xam da ko passé am âge bo xam da fay tollu bu fekkee da nga wax ak boromi as da ngay xam ne ñii ñoo xale ay as lañ am ay mag lañ dañoo matis mag xam xamati bu nga xam ne waxoo ñuy jàng raam ak ñuy jàng dox nga xam ne ay nit ngay waxal lépp ñu la nga jël ko politiser ko loolu du yool nit ki fekkee ne sa mbokk la wala sa waay la mu nekk ci dëkk wax ko lii dëgg ne ko say morom li ñu def ko waaye bu ñu nee bu ñu la defal nga ne non non lii di ñu indi wax boo xam ne wax bu rafet boo xam ne lii lëbëje doomu aadama yi ndam tali touba ji li fini ci tali neugul ba premier pli wacc rek ba premier taw wacc rek bo am doole rek nga fat sa auto wala sa vélo rek dox dem ci tali yi ci dëkk bi fa wax nga xam ne benn tali bu normal amu fi tali yi ñu fi daan denc defar nañ ko yëpp

0: Beno FM 106.0.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbokk yi ñi déglu ñoo ngi leen di nuyu nuyo bi gëna sell nuyo bi ñala tànnal tamay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di sant yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu fekke waat wéru koor muy ñaan go xamne ñu baax ñu ñëk ñi dañ ko daan ñaan yalla bu koor gi dese juroom benn wéer nan allahumma ballighna ramadan juroom benn wéer avant koor lañ daan ñaan yalla mu fekke la loon wéru koor ñun mën naa am sax boo demee ñaanuñu ko wala liñ ko ñaan bariwut waaye yàlla ci mbaaxam mu may ñu ñu fekk ko kon ñu ngi koy sant ci loolu bu baax sant ko amut yamukaay di ndokkeel ñëpp ci weer wi ak ci béréb bu màgg bii ñu nekk di nuyu bu baax kilifak barab bi ak mboolem ñu ànd ak moom liggéey bi ñëpp weer wi ñu nekk weer la wu màgg woo xam ne yaakaar naa ngëneel yi yàgg nañ koo dégg kenn mënu koo takk waaye dana ci sëkk rek li yàlla wax ne maa ko moom te maa koy fayal sama bopp te loolu ci koor dongu lañ dégg mu wax ko borom xam-xam bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna nee na li tax yàlla ne koor maa koy fayal sama bopp nee na ba yowmal qiyaamee jaam bu nekk ña nga amee ay àq say jaamu yàlla la ñuy jël di leen ko faye mën naa am ñu faye say julli ba mu jeex ak say jàng alquran ba mu jeex say dem màkka ba mu jeex say azaka say sarxe yu baax yépp mën naa am bu fekkee sàmm woo mën nañ koo faye ñi nga amee àq ba mu jeex mu ne bu desee koor gi nag yàlla danaan jaam bi ne ko yow léegi ñi nga amee ay àq comme koor nga desee bàyyil ma féyiteeg ñoom man maa leen i fay yow nga dem àjjana mu ne loolu la yàlla jublu ci asowmu lii wa ana ajzi bi moo tax Ibn Rajab al-Hanbali daan wax ne koor de ak fayam kenn xamut nu mu toll ndax jëf yu baax yépp dañ koy ful fukki yoon mën naa dem ba juróom ñaar téeméeri yoon mu ne waaye ko loolu koor bokku ci koor moom nee na fay ga kenn xamut nu mu toll mu ne loolu la yàlla jublu ci asawmu lii wa ana ajzi bi mu ne ndax li tax koor kenn xamut fay ga nu mu toll koor daa bokk ci muñ ndax da ngay muñ yu bari te yàlla dafa wax ci alquran ne innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab ñiy muñ seen fay kenn du xam nu mu toll te koor ci muñ la bokk loolu moo tax kenn xamut nu fayam toll moo tax yàlla ne asawmu lii wa ana ajzi bi kon ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mboolem gëneel yu nekk ci koor rek mboolem lu baax li mag ñi daan dàkk ci koor yàlla nañu ko yàlla defal te ma ñu tafeex ñu woor ko ay at yàgg koo fekkee tem bi nga xam ne kon moom lañu santoon ngir ñu fàttilente ci comme ni ko Oustaz Madjama waxee mooy at-tanzimu wa ahamiyatuhu fi hayati al-fardi wal mujtama mooy tanzim mooy nosu mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy def nga defee ko nam gëne def ko fa nga ko war a def ko waxtu wa nga ko war a def te bañ caa ëppal bañ caa yeesal bu dee ci arab la dañ koy taarifa ci tartibul mawaad al bachariya wal maddiya bi xaysu tatakaamalu maa baadiha di taxqiqi hadafin muayan wa yadmanu ishtiraak al afraad wa taawunihim ala taxqiqi al ahdaaf tanzim muy organiser moy rek li nga am ci ay ressources humaines ak ay yeneen ressources naturelles mbolam li nga am ci ressources yépp dal nga tartib ko manam nga organiser ko ba nga xamné dañuy motulenté dañ koy mëna exploiter exploitation bu am njariñ ngir mëna tahqiq ay hëdëf lolu mom moy tanzim waye day da cey bok ishrakul afrad wa ta'awunihim ala tahqiq al ahdaf manam nit ñi dañuy jappalante ci seen biir ngir mëna ag ci ben hëdëf tanzim li tax mu am jariñ moy neewana ci aduna nga gis lu kenn man neewana ci aduna nga gis lu kenn nit kesse man neewna lu bari ci dund gi ay nit koy defando ay nit koy defando legui nak nit ñooñu comme dañuy defando dafa bax ñu yego da ngi sax wala fi nan wat gal ak yego kon bu tanzim amul rek yaq day am tanzim amut yaq day am te nit ñi faw dañuy jappalante ndax liñuy wax al ishmah al bashari ma nit ñi dajalo nek ci benn mbir lolu daruri la mën ta ñak bo setlo yow sa aje bopi sax li ci upp ci nit ñi lay joge yene bi nga sol man na am keneen nako ñaw dal yi nga sol man na am keneen nako defar la ngay lek so deme keneen nako tok kudut yow la ngay naan bo deme ñeneen nako defar ñudut yow lepp li ngay aajo sa kër gi nga dëkk keneen nako tabax kudut yow li ngay aajo lepp ay nit ñokay def lolu motax nit munta ñak moromi nitam mom lañu naan nit nitay garabam al insanu madaniyun bi tab'i comme nako indu khaldun waxe kon nit munta ñak ay moromi nitam lolu motax nak tanzim am solo lol ndax bu amul rek fay day am yaqku day am dañuy wax né ab société bala bax faw ñetti mbir yi da cey dajé ñetti mbir yi bu ñëk bi moy fikrun mushtarak muttafaqun baynan nas idée bo xamné ñepp ko bok ñepp ko gëmando ñepp ci depo bép société bo xamné dafa am ay idée waye dafa seddiliko ñe dañ ko gëm ñe gëmuñu ko ñe dañ ko fonk ñi fonkuñu ko ñe dañ ko reeyal ñi diko tutal su boba day jafé lool ñu mëna am najaax ci idée bobu bo gisé lu way yëkëti bëgg mu jall da koy publicité day sensibiliser nit ñi fexé lañ ci wo daf ay di aya parce que day xamné idée bi lum am solo bu fekkete ne convaincre ñeneen ñi ba mañ ko ci and man ko gëm ne mom diko ko fonk le ne mom def effort comme ni ngui koy defé su boba day jafé kon fikrul mushtarak muttafaqun bayna nas moy ash-shartul awwal fi najahil mujtama ñaarel bi moy qanunun maktub am rew bu bëgge dox ab société farna am ay loi yo xam dañ ko bind ay loi yo xam dañ ko bind so gisé bu ñëkkoon laata nit ñi déllu wacc loi yi danaka jahiliya mo amone man nga déllu sax ci avant l'islam bi ñëw ku man sa morom duma la woon dara teunku leen lu nekk lañ daan def ndax bobu amuñu woon qanun maktub bi alquran ñëwé nak mom mo insister ci valeur yi insister ci taamul moy jëflanté digënté nit ak nit waxna yi da aram len ko bayyi yi mom daganna ñu dogo am dundugo stable dogo am nek ci jamm waye amna yef yu soufé yu bari yu ndan jëf yo xamne la ko waralon moy ghiyabul adala wala ghiyabu qanunin maktub amu ñu won justice amu ñu won wala si man ndax si amu nañ ko waye bu mando ñettel bi moy sulta hakima ndax ay qawanin kesse doyut waye dafa war am ko xane mo koy sam mom moy appliquer loi lolou faawu mu am manam luway dogo meuna jall lol motax yalla bi wacce alquran suko nekhon wacce ko ci aduna bi non na dan nit ñi jël len ye ñep ku ne nako jël dedet daf ko wacce ci ben nit mu nek sulta hakima koko mo ñew diko leral nit ñi yalla ne wa anzana ilayka zikra litubayyana linnas dama wacce ci yow alquran pour nga leral ko nit ñi mom moy sulta hakima nga xamne ci mom lañuy delu yoy yep nak li tax yalla teural ko nonu moy dafa bëgg organiser dund gi bëgg société yep jaar yoon pour nga xam importanceu organiser mbir ak mu meuna doon jëlal misalup ñaar yi ko xamne dafa amone ben magasin denc fa ciment denc fa xeer denc fa fer ak souf lepp mu jaxase ko yalla wacce ab tawam ci bir magasin bo mu taw ba walé ciment ba ak xeer yak fer ba jaxaso dem ba wo kong lola forme bo muy amé du bok ak tay bu fekkat amason dafa ñew jël ciment ba def ko nam ko wara def jël fer ba def ko nam ko wara def jël xeer ya def ko nam ko wara def ba tabaxal la ben terrasse wala r plus 1 so paré ñaari forme bo leen xol duñ bok li tax bokkuñu te pourtant adawadi moy jumtukay yenn ye materiel yenn ye r plus 2 wala r plus 3 ciment la ak xeer ak fer ak souf donc waye dank be nga gis tam ci mangé sé ba mu taw ba walé mom tam collé batay momit xeer ak fer ak souf la ak ciment waye lé dañ ko organiser djël lu nek fam wara dem ñi def ko fa ak waxtu ñu ko wara jëlé lé nak ken organiser ko motax ñom ñaar bokkuñu bu la nexé man nga jël lu mel ab chantier nga né duma ko organiser nga daf sas nga daf sa chantier ba nopi daldi wo ab carlé mu ñew carol la chantier bi bam ag caro fep nga nopi nak dogo wo nak électricien nako nak kay installer ma courant ñak organisation fofu lam lay jural moy dana yak caro yep ndax fep lay gassat bo noppé dogo wo plombier mu ñew pour bëgg duggal ti way momit caro yep lay toj kon organisation am solo gi day feñ fofu nga xamné da ngay ñëk jital ñu wara gas luñu wara sul ci ay fil ak ay tiwo nañ ko sul ba noppi luñu wara yatt nañ ko yatt ba noppi luñu wara rax nañ ko rax ba noppi waaw kay nga doga nak peinture boy kara nga karo kon lool day tekki ne lepp lo xamne mo wara jitu dañ ko wara jital lool moy tax mbir mu nek am solo jeelal benen misal ak keur go xamne ñenti jeek ño fay sey wala ñatt wala ñaar nga ne legi mbirum ayi mom dama koy bayyi nonu rek ku jek rek na togg boko defon bis da nga xey do agn ndax bu fek da nga am kumba ak nogay kumba dana xey ne ah comme ku jek na togg dama na tay mom na profi dem ca birab sangam nogay ne man mi de amna yitte birab sangam waye organisation moy waral chaque jour am ku togg agn ci keur gi ndax ku nek xam nga ne ay gi tay sak ay la bu jalle nak ya mom sa bop kene ga ci top xam na bopam lolou day feñal ñariñ li nek ci organiser muy at-tanzim ba ci sa jëmmé bop ji sax niko yalla bindé subhanahu wa ta'ala daf ko bindé mu am organisation bu am solo bo xanté lay dox sa yo défé lu juy yok lolo dal koy gis ci sasi ak ko gis ci sasi jek jeker rek fat say bakkan né man dal lotuma noyé ba nga dugg fén fo xanté amul oxygène nga né fa lay nek lu melni bir ndox da ngay yalla faatu ndax yalla ci nim organiser dund doom adama dafa soxla di noyi oxygène bis bu beugé juyo ak lolo système bob day am jafé jafé légui motax ko amul oxygène day faatu motax marin yi dem ci geej gi sax dañ koy yobale dañ koy def ci ay bouteille wala ci ay sac bu duggé ci bi ndox mi diko noyi wal parce que motax ñu mën fa dund lay lay nga deg ñeen di dafa am crise cardiaque wala dafa am AVC luko waral parce que amna système bo xamna mu yalla bindi won xol bi mu wad diko circuler wala deret di lool nak dafa taxaw mba mu am lu jadd yoon ci yoyu mo waral mu juro ko leg leg cardiaque wala tension wala yu mel non kon day melni yalla waxo na sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim day melne lolou day feñ sax ci tanzim bi nga xam yalla won nañu ne organisation kat dafa am solo lol ci dundiki waye ba ci seen jëmi bop sax wa fi anfusikum wa fi anfusikum afala tubsirun dafa am solo sax ba ci seen jëmi bop yi bu gën ko organiser wut du bax motax dañuy wax ne organisation fim tambalé ci nit ki moy bo yewo salal bi nga fanan nga lalat ko ba paré fofu l'organisation tambalé waye désordre yit mi ngi tambalé ci nga yew baye sab lal nonu dem lolou kuko def fam jëmit man nga bañu organiser organisation nak suñ koy jangal ab julit won dana yomb ci mom lol mu comprendre ko donté ñun julit ñi tubaab yi lañuy ñé toujours ci organisation ñom lañuy ñé ci husnul tanzim ñom lañuy wo ci al indibat ñom lañuy ñé ci al iltizam alors que julit yi ñom li seeni nusus seeni téré ak seeni yonent ak seen diina jangale ci organisation benen diina jangale wako waye tuwa bi nak dañu am ful la ñom lu bax dañ koy jël lu bax dañ koy jël motax neñu cheikh ahmed bamba daan na wax ne tuwa bi de bi mi ande ak ñom setlu na ci ñom ñetti mbir yu bax ñetti mbir yi neena moy fonku waxtu ak fonku sen kilifa ak mana saytu mbot mana garder ab secret lu am jariñ ñi ñatt yi mom sel na ko tuwaabi lu am jariñ la fonk sen waxtu ak fonk sen kilifa ak mana saytu mbot ne li mom amna jën te digal na la yeen talibé ngeen koy ray ci ñoom ab julit kenn wuro ko wona jangal organisation bu jaar yoon ndax diina jëm nek diina ju organiser la dina la joxone bi mi wacc da fekkone fawda am moy désordre ci makka ak ci medina ak ci gox yep mu ñew recadrer nit ñi andil len organisation bu andil len tanzim buñu xolé alquranul karim amna fo yalla waxe ci suratul qasas nan qul ara'aytum in ja'ala allah 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru allah ya'tikum bidiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala 'alaykum an-nahara sarmada ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru allah ya'tikum bil-laylin taskununa fi afala tubsirun xol yaal nim organiser dundigi andil le goudi ak beccak dem ba di le poser ab question nan la waw ndax yaangi khalat bu yaal defon dundigi yep mu nek goudi kon ban yalla mo ni andi leer man ilahun ghayru yatikum bi dhiya waye mu teji ayibul am solo dan afala tasmaun parce que ci goudi lay wax ta dañ ne goudi hasa bi nga xamne mom mo upp luy jeufriko ci goudi moy hasatu sama goudi ci upp da ngay deg parce que day lendam motax bim ne bi dhiya in mu tek ci afala tasmaun waye mom yalla mu xamne goudi kesse duñu arrange ñun andi goudi kesse duñu arranger mu andi beccak gis nga organisation bi andi beccak dal ñuy poser ab question batay bu yalla defone adun bi yep mu nek beccak su boba fu ngeen jël ak goudi fu ngeen jël ab yalla bu leen andi goudi goudi go xamne taskununa fi ci ngeen noppalu mu jexal aya bi afala tubsirun ndax ci beccak lay wax te beccak hasa bi nga xamne mo upp lu do ba dama jëfëndiko moy hasatul basar moy gis fofu bo fi xalaté rek di nga xamné yalla dafa organiser ndax da la bind ngay doom adama nga aajawo di yëngu waye nak sa yaram bi day aajawo di sonn di noppolo mu andi le becc kon nga di ci liggéey di ci dox sa yitté guddii nak nga di ci noppolo motax mo ne wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wa an-nahara litaskunu fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun imagine bi yalla andi won beccé kessé rek guddu du am amna ci aduna bi rew yo xamné yenn mama yi manam beccé rek lañuy gis am dekk yo xamné guddi rek lañuy gis dañuy sonno ñoo même buñu woré ba bëgg do sax dañuy sonno fuqahaay dañuy dem ba di len jox ay tawjihat fuñu sukkuru ba ma dok moy natalé mbañu xol ci rew yeleen djégé wayé dañuy sonno légui bu yalla defal aduna bëpp nak nek ci beccé kessé kon foy noppolo sa yo bëggé nelaw sareet yeek voiture yeek auto yeek moto yaa ngi daw ndax bëccëg la toujours am na ñuy liggéey te doon noppalu waaye mu indi guddi nga xam ne ñun ci suñu biir suñuy jëf am na jëf yoo xam ne guddi rek lañ ko mën a def wala boog guddee ca dàq mu am jëf yoo xam ne nag bëccëg rek lañ ko mën a def wala bëccëg moo ca gën yàlla foofu mi ngi ñuy wan ne dundi gi kon laaj na ñu organise ko mu wax ci alquran inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar da qadr lepp lo xamne bindinako lepp lo xamne bindinako dama ko wutal ab dayo qad ja'ala allah li kulli shay'in qadra yalla lepp lu bind da ko wutal yoon wu mi jaar nga xol janti bi ak wer wi mu wutal len ay yoon yu ñuy jaar digel len ko kenn du ci wacc saw yoon ndax bu kenn wacce saw yoon nak musiba am motam la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamara wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun janti bi munta jitu wer wi guddit munta jitu beccëk mu ne ñom ñaar ñom ñepp ku ci nek da nga am sa yoon wuñu tracer la bo xamne fofu ngay jaar buñu xolé jangalam islam sax daf ñuy jangal ne ñak organiser sa dundu lol da bok ci jëf yi al ghafilun ñi saggan ba nopi top sen bakkan motax yalla neewon yonte bi sallam wala tutin man aghfalna qalbahu an zikrina wattabaha hawa wa kana amruhu furqa bul top ñi nga xamne dañu saggan sen xol dafa saggan ñu top sen banex ta ñoo ñu meñal moy man kana amruhu furqa wa kana amruhu furqa borom xam xam buñuy wax abul haytham day wax ne amrun furq buñ ko waxe moy mutahawunun bihi wa mudayya moy ko xam da mbirum da koy sobental nit ku wayé de moy ko xam mom amul ben organisation ci bopam lum duggu yatahawunu bihi daf koy doye dal daf koy sobental lum sekk ak mbolo buñ ko denké yit ñepp dañ koy jël an jiddin han ay mom da koy ñaka sol lo xamone ah kay da dañuy wax rek soko wo ab reño wala ab jotaay ne ko 15h mun ah gaay da bo demé 15h do fekken xamna 16h lañ jublo wax rek yonam parce que organisé wut luñ wara def mune xamna diw dana ko def man na noppolo koku moy amruhu furuq lum duggu yatahawanu bihi wa yudayyahu non la ko abul haytham tekke ash-shirazi mom neena wa kana amruhu furta neena ay la nizama lahu moy ko xone amul ben organisation ci dundam mom leppam ashwa'iyela amul waxtu muy nelaw amul waxtu muy yew amul waxtu muy xey amul waxtu muy wacc amul waxtu muy lek amul waxtu muy noppalu budé jigen gi amul waxtu muy dem marché amul waxtu muy tal amul waxtu muy yak dara mom dal num ko santire rek ñoñu la yalla wax yontam nako bul top ndo ñoñu yaw wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta lol motax amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu ci mujjuk dundam dafa wo hasan ak husayn ba ñew mu ne len usikuma wa jami'a waladi wa ahli wa man balaghahu kitabi bi taqwallahi wa nazmi amrikum ali lim mujj denkan ci dundam ak njabatam dalen ma ngi leni denk ñaari mbir ragal yalla ak organiser seni mbir organiser mbir day tax ba sa dundu sakkan tay nañ xol ko xamne amut heure nelaw amut heure yew soko calculer wut bo mutu xaju dundu gi dang koy nelaw est ce xam nga ne bo dundé 60 ans chaque jour nga nelaw 8 heures de temps juñu ñetti waxtu est ce xam nga ne su baba nelaw nga 20 ans yépp ñaar fukat yépp dang ko nelaw bo dundé juroom ben fukki at ta bis bu set nga nelaw juroom ñetti waxtu yow kon ñeen fukat nga dund yene ñaar fukat yep dang ko nelaw wa lay ki nga xane mom nak ay ndaram duko limiter nak mom fukki waxtu ak ñaar lay nelaw ben bis lay xababal dalaw fukki waxtu ak juroom ko bu mu jitt 25 ans yep dang ko nelaw ndax bis bi 24 heures la 24 heures 24 divisé par 3 égale 8 kon 24 heures moy bis bi nga nelaw ci 8 heures de temps kon yow sulusul yawmi dang ko nelaw sulusul yawmi dang ko nelaw leg lolu bo ci genné bi nga nekké xalé ba nga am 15 ans nga xam na mënu ko dara yow 60 ans nga dund 20 ans nelaw nga ko mu dess 40 ans 40 ans 15 ans ñëkke yi danaka goné nga won mënu ci dara ñaata déssé kon 25 ans mo la déssé 25 ans yoy nga genn ci bis yi nga xam da ngay wéré di ak bis yi nga xam da ngay télé yalla bo dem ba jëm mak say ba nakar say nopp nakar ba nga am yeen maladie ba mënuto def yi nga lan def so muccu su dundu gep bo muccu 15 ans ci dess motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doom adam irtanim khamsan qabla khamsin irtanim khamsan qabla khamsin na nga profité ci juroom yi bala juroom seigne tibane wayna hadith bobu ci at-tazawud as-sighar ci tazawud as-sighar lolep lañ la koy wax ngir bëgg nga xamne sa dund gi mom nga am moy sa capital l'islam nak limo xol legui ni abdulit du ci nek di am fu mir référé wo di fu wut ay référence ci fonku waxtu ndax yalla da ko yalla mom leppam da ko organiser lepp yalla manon na ku nek ci ñun bu lu sey ambe ben fan da nga judd manon na lolu wa yalla fa baye juroom ñenti wër wala sax juroom ben wër minimum juroom ben wër yoy yaronte sa sam neena yalla da yab ay malaaka so amé ñaar nangami semaine mo yow malaaka ñu ñew dal di préparer yow li ngay nek sa sexe goor ngi nek wala jigen so amate nangami semaine ñu ñew préparer sey jëf so amate nangami semaine ñu ñew préparer bind sa wërsekk wi nga am ci aduna so amate nangami semaine ñu ñew bind kañ ngay faatu xolé yalla nonu ko organ te pourtant man ko def ci ben fan da ko organ di tax mu bind asmana sufi sitati ayamin te man ko def ci ko xane iza qala amru kun fayakun lu mbeug nan kun fayakun waye mu nan la inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi sittati ayamin sittati ayam jurom ben fan jël temps moy bobu da fay jangale organisation julli gi ngay julli da ko wutal ay rakka julli gu ne bis bi nga julli fuk rakka ak jurom ñaar bis bi fajar bagge fuk rakka ak jurom ñaar la pourtant yalla mënon na ne doom adam ba bis bi fexel ba julli ci 17 rakka rek say ko julle baxna waye dedet pour jangalene da nga wara organiser wu dana inna salata kana ala al mu'minina kitaban mawquta ju suba gi de ko julli nangami rakka waxtu wi tisbar gi nangami rakka waxtu wi taksan timis ge waye ci bi julli ko sax mu digu ñu ñe nañuy organiser wu mu ne yow mi dem ci mbolam and ak mbolam ngeen organiser wu yow da nga uppele ki julle kërëm mom kasse ñaar fuk ak juroom ñaar ci ay tuyaaba ci bi julli gi mu ne na ngeen def ay sappe organiser wu rang bu len def jakkale fu neex way rek mu taxaw mo tax yentu son dan def sa yu li xame bala muy kabar dana gessu mbolam neneen leg leg tarasu wa'tadilu wala tawasu wa'tadilu tolo len yam len bu len separer bu len baye setané fu muy jaar nga xane ba ci bi julli gi sa dal digen nga la nañu raf ay sappe rang seselo tank mbag ak mbag azaka bu ko diglé batay yalla dañé da am yu ñu wara génné azaka am yo xamné kenn wuru ta génné azaka bo mi ngi organiser dañ yi wara génné azaka itam faaw mu mat nangam su ko maté it faaw mu ñu ag ci waxtu sangam ñu lako génné kon azaka organiser ko azaka boko génné mu né ah du n'importe ki nga ko jox dé ñi nga ko jox 8 personnes yi koko jox baxna waye bu mu leen génné moy aya ba inna sadaqatu lil fuqara ba aya ba jeex so jele koor gi ñu nek su ko neexon ne at mi fexal bo 30 jours rek sa ko woré baxna suba mom ñom seen ma jama ñu sant ñang mom par ben mis lañuy wor jele ñett fan do ko worat waye mu ne deet dama bëgg ngeen organiser diko defando shahru ramadan lazi unzila fihi alquran hudan linnas ubayr min hudafu khan faman shahida minkum shahra fal yasum de len wor wer wi di ramadan moy farat mom kesse moy farat ci atmi def ko mu nek 29 jours wala 30 waye ci bir koor gi mu ne wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil asfar min al-fajr lek len nan len lu len neex guddiki ba fajar jot su fajar jot nak thumma atimmu as-siyama ila al-layl nga xamne kon koor gi kon wutal nako heure bu mi tambali ak heure bu mi jeex l'islam ci bëgg ko organiser wu taxna ba yonentou sax jangale ne dañu bëgg bu dog jotté nga gaaw dog ndax dañu bëgg affaire bi am nizam dañu bëgg mu organiser bëgg ñu dog jot ngay téndéfal nan amna mëna xéfuguma na xaba ci kanam dedet dañu bëgg ñëpp dogando le motax yonentou sax dal ne sama xéer wi da nekk ci jamm li feek ñi ngi gaawo dog di yéx xëd lool xana fa la organiser mëna yam ku dem banan la heure bi mom la bëgg diko lek ta nga gaaw ci kok da bëgg nga organiser wu koor gi kon da ko organiser wax ayyaman ma'dudat añ makka bari mang ci bonk l'islam momi da ko organiser su ne xon yalla mu ne ku nek sa yo jekke demal aji dedet al hajj ashhurun ma'lumatun añ makka ay wer la yuñ xam yo xone fofu dong lañ ko ma def mu bax aj gogu it mu detaayé lako lu nek kagn nga koy def boko defé avant du bax bisu arafa boko taxawone avant wala après du bax fini arafa limi libis bi gat ku ko raté rek sa aj makka du bax al hajj arafa ku ko raté sa aj makka du bax bes bañ koy def ci lu ko ñepp yi defando ay million nit fofu yalla daf ñu jangal ne organisation la bëgg man yalla nga xam day melne kon kuy organiser yaangi ci li yalla bëgg waye ko xon ci désordre ngay dox do organiser sa dara day melne yow da nga juuyo ak yalla yalla dem na ba julliti buñuy xex sax nek tolu xare sax bëgg julli yalla na kay leen ma wax leen ni ngeen julle bu ngeen nekké ci xare ndax ngeen organiser wo moy liñu wé salatul khawf miras mu detaayo ñuko ci alquranul karim bam leer ngi bëgg lepp jaar yoon bu ñëw bay xex sax ci tolu l'islam julliti bu ñëw bay xex nga am seen arme yalla neena bëgguma ngeen peccoxo inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi lu ci top safa nañ def ay sappé ka annahum bunyanun marsus nga xane même bu ci xex bi sax bayu la nga taxaw ñu la nexé da bëgg ñi def ay sappé ndax loolu moy tax ñu am ndam moy tax ñu mëna gagné yonent bi yalla yoni won sallallahu alayhi wa sallam yalla na ko xeer yu mala bolé moy ummatan wasata ben bu xamné ummatan wasatan moy ummatan wasatan fit tanzim wat tansiq ummatan wasatan bu ko yalla waxé moy xeer wo xamné dañuy organiser wu waye dañuy coordonner seen yef seen liguey dañ koy coordonner dañuy ñepp dañuy yego yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon gën na jàngalé loolu bo xolé bi l'islam di dogo wacc ñetti at dawa sirriya ci la nekkon di wote waye wote bi siwulu ko ndax boba organisation bu wote bi mo lat lolo waye pour organiser dañu dem dan laqku ci kër ku ñuy wax darul arqam ben manam bu don manam gonele won al arqam gonele won gone gu ndaw lan motax yalla tabi sallallahu organiser sahaba ñen dem leen ngeen laqku fofa difa jang sen diene difa jang alquran parce que boba yeufari duñ fokh ne arqam mi kat manam sahaba ku tolna manam arqam mi en tant que goné sahaba duñ dem kërëm duñ ko fokh lo dog la yon def sans pour organiser mu dem xol fo xone yeufa duñ fokh ne fi wonañ fa mëna laqu mu yobal len fa mu yofa sahaba yi waye bi gada jote yi dafa yobal julli ni habasha ndax boba madina souf sa pregout pour djidi man fa dem ndik len yabal habasha ñaari yoon ba ginaa ba len doga yabal madina bi mi gadda yi da nga gis ne ku organiser le mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis bamay dem diko waxe abubakar sidinok yalla digal neuma gadda da baye boxtu njollor nga xamne ni ñepp ñi ngi agn ba nopi teud di neel noppalu bugul ken yek ko waxtu wo le dem ko abubakar sidiq nako yalla digal neuma gadda bañi demé ci buntu ginaa ba len jaar ngir organiser ndax bañ kenn gis leen nga xamne gaday gi lepp boko topé banim agge medina organisation bu jaar yon dong motax mu reese ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye am nañ mon def rek ndax suraxata woné nga mom ñew ñu diko téméré gilem nako bo ëndé yonent ñu fay la téméré gilem ah bo bëgg na yonent organisé wut xana jaar fi ñepp jaar wala bok mu siwul ay mbiram su ba suraxata koy japp ci nim gëna yombé ñew ëndi ko ñu fay ko téméré gilem mom wa yonent bi dafa organisé won sahaba yi organisé am ci ko xam lam lañu liggéey mom moy fu yonent bi sahaba am jaar mu jël ay xaram yi mi sam mu jaar la ko xariya raté la tanké ba kenn du ko gis lool lepp boba ñi ngi jàngalé né dund gi mo laaj lool l'islam dafa ñu jàngal organisation ci lepp boy lek waxal nangam lekkel loxo sangam lekkel ci ndab li bërepp sangam qul bismillah wa kul bi yaminik qul bismillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik aw kama qala boy lek waxal bismillah te lek sa ndeyjor te lek li sa kanam lol organisation la waye dalay jangal yit manam boy sol aw dal sax ban tank nga wara ñëk sol boy genn sa kër ban tank mo wara ñëk genn bo dug jawana wana ak mom ban tank mo wara ñëk dug boy genn ban mo wara ñëk genn jakka ja ban tank mo ñëk dug yépp xol lolu xol yoy detail xana lolu fele organisation mëna yam waxtu yo xamne kenn duko séti nit lissam digal ñuko ñetti waxtu yi bu ci kenn séti kenn waxtu beccëk añ ba bad di nelaw guddii ak fajar budé nuyo yit ak yeglu mëna bo diko ci nek kër jambour na nga yeglu ndax dañu bëgg nga yeglu nit ke ci biir organisé wu bala ngay dugg ndax man nga dugg fekk organisé wu won nga gis lo xone wala ko wona gis comme nek jambour la nak ba nga ci dugg yeglul bu ko defé borom nek bu fekk am nga won ci biir ta amna lo xone bëggul kenn gis ko mu organisé wu tanzim defaraat ñaati nit ci ñun la gan di woné na yo sa kër nga defaraat sa kër bala muy ñew ngan muy ñew day woté leg leg nga defa am yo defaraat leg la sama am yo xone amu fu won nga bëgg ko gañalé nga wuti ko organisé wu waye bu xewena jalen sa kaw suba da ngay am jafé jafé mu melne organisation bobu mo waral tubab yi raw du dara lumay dañu organiser dong di xatchando di dorondo motax abdullah nadim binnon na ben téré bo xamne mi ngi tudde won bima taqaddamal europeyuna wa ta'akharna nahnu wal khalqu wahidu lan motax europey yi jitu ñun nak ñu dess ginnaw te pourtant nit rek ñepp ayam nit ñepp ay nit lañ dañu amé xel ñom ñu amé xel waye lan mo tax ñom ñu jitu ñun ñu dess ginnaw téré bo boko lié la upp ci la wax khulasa ba moy ñom dañu organisé wu batay Shakib Arislan biñ don na momi tam ab téré bo xamné mi ngi ko tuddé limaza ta'akhkhara almuslimuna wa limaza taqaddama ghayruhum lan mo tax julit ñi dess ginnaw ñeneen ñi nak dem ca kanam lan mo tax non tudé téré ba itam batay la upp ci dem ca wax moy ñom dañoo organisé wu kon yalla mom la yughayyiru ma bi qaumin inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla du soppil kenn kërëm du soppil kenn réewum du soppil kenn ab quartierem du soppil kenn ab merem du soppil kenn ay jumam du soppil kenn ay negam du soppil kenn ab entrepriseam du no yow ya juk fas ko yene soppil sa bop hatta yughayyiru ma bi anfusihim kon ku beug sa dundu barkel jaar yon da ngay organiser wo organisation bobu nak bokku na ci lim lay jural boko defé moy day tax ba ñu mëna lepp lu ñuy deflu diko santane ñu xol ko man ñi sant ko lool da bokku ci organisation waye mbolo and di liggey dara di mujamala manam di rayante ay ginnaw buñ ne nangam lañ bëgg ko def am ko ne man na ko ñepp na ciel ta xam nañ ni mo mënu ko loolu du tax mbir ma jaar yoon aswaye lay jur ak effort yu bari waye organiser dañu jural dañu jariñ liñ wax at tanazum fil ikhtisasat du am xëccio ci ay domaine ndax bu fekkante ne mbolo mi amna luñu sekk am luñu bëgg def ñu xamne diw sangam moko man amna lo xamne kat señ ma jama dong mo ci man koku dañ ko koy denk parce que moko man buñ ko denké nak antenal qawsa bariha su baba man duma ñew diko xëccu ak mom parce que xamna ne momako daq kon bu organisation amé dañ ñu mussel ci xëccu di am ndax ku ne dañuy xol la nga man ñu jox lako yow mi nga xamne tam xam nga ne kélo ko daq xam nga sa bop waye organisation bokko ci lim ñuy jariñ moy day tax ba responsabilité ñu xam ko bu ye tam ñu xam kan mo ca man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la doon def sahaba yi ku ne amna lu mu ne denkoon waye ku ne da xol la nga gëna man mu denk lako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak dundam jangal ko doyna sekk nga xam solo organisation ndax ko xamne dafa seddelé ay mbiram ba sax ab socc bi mi socco ak dalam sax mu am kum ko denk Allahu akbar dem ba ab soccam sax ak dalam mu am kum ko denk ko xamne mom koka mo dan topoto ab soccam ak dalam ak fami teud mi Abdullah ibn Mas'ud leppam da ko seddelé ñi bind wahyu mu tan leen lepp da ko seddelé organisation da na ñu jural manam buñuy def dara mu yomb buñuy def dara mu yomb ba nopi tam tan sheikh day am waye organisation da na ñu juralit wad'u as-shakhs al-munasib fi al-makan al-munasib moy lepp lo xamne dañ ta soxla ak nit ku ko def ñu xol ka ca gëna placer ka ca gëna jek ka ko daq ñu denk ko jafa jafa yi ngay deg yepp ci aduna lako waral bok na ca moy dañu denk mbir ak nit ko xamne mënuko lela nga deg ab dekk di ñaxtu ci seen ab maire lela nga deg ko di ñaxtu ci seenu maire ndax lako def moy dañ ko dañu fal ko xamne lañ ko denk mënuko lela nga deg rew mo xamne dañuy def dañuy ñaxtu ci seen ab president ko nakarlu ndax lan ndax dañu joom ba tan ko xamne lañ ko denk mënuko gis ministère bo xamné ministère yépp nga liggéey waye ministère sangam mom ak ministère sangam mom liggéeyut lutax ndax ministère ba nga xamné mom lañ denk ministère ba dañ ko denk lo xamné mënuko nga dégg ñu naan hôpital sangam né mom ah hôpital sangam né mom di jamb rek hôpital ba luko waral dañ ko organiser parce que dañu jël hôpital ba tek ko ci loxoy ño xamné lañ leen denk mënuñu ko wala bokk buñ ko mëne doxuluñ ko moy organiser wuñ ko yoy yépp ay jafa jafa lay jur kon wadaru saxsin munasib jël nit ku placer ku jek ci mbir mi ñu jox ko lam yayo lolu bokku na ci organisation waye bokku na te yeb buñu organiser wo dañu jural manam lepp lu ñuy def ñu xam nan lañ koy defé ndax organisateur lu may loy bëgg def nga xam no nan nga ko wara defé ak kañ nga ko wara def lolu do nga may organiser waye dañu mussel ci li ñuy wax fawda moy désordre da nañ ci mussal nga xamné da nañu xam luñu wara def lan mo ci gëna far li gëna yitté gëna jamp ñu def ko tekki la ci top légui la nga gis ñu fal am njitu réew lég wala ab délégué de quartier wala ab maire wala waye day def yo xamné bokut ak lay awlewé la mu ron def defuko da xol luñu warona mujjé mom mu diko ñëkke lolu désordre la organisation mo da ngay xol dekk bi ñu la denk rew mi ñu la denk daayira bi nga jité gox bi nga jité kër gi ñu denk entreprise bi lan moy li ëpp li gëna farat nek farata ci ñoom ba paré nga def ko jall ci la ci top tartibul awlawiyat lu dafa am solo lool yalla jangal lañ ko bi mu yëne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa faratal julli tok ay at dogo nak faratal azaka koor ak demak sangare bim koy aramal ay etap loko def ngir organiser ndax da xam ñimi waxal waaw ay etap loko def doko aramal kon organiser sa dundu da na la dimbali ba sa dundu barkel ñi nga fi deg ñu la bind nañ ay téré yu bare du dara lu may dañu organiser won sen temps dong lay la nga gis nit ko xam lam bind ci ay téré buñ la ko waxe da nga nan li nan la ko nit meuna bindé ci ci ak dundam surtout ko xam dundo sax témer at waye dañu organiser won sen waxtu dañu organiser won sen temps man nañ ca jël misal ku melne borom dekk bi cheikh ahmadou bamba lim bind bokoy xol ak nan upp na lim dund lim bind upp na lim dund ndax lim bind day melne wuru ko woro meuna bind ci at yim dund waye nak ah mom da amone fulle ci waxtom de waxtom mom ken daw ko sank amone na fulle ju tol ne suma lan ñew ci mom di wax farata mom da la deglu bis bo drapé nak noppé wax farata mu commencé jang alquran ndax bañ sank waxtom mom waxtom daw ci kaf daw ci re

Adam, innama anta ayyam, fa iza zahaba yawmuk zahaba ba'duk. Yow doom adama kat, yow jëm ji, yow dëmb doom adama, yow ay bis, parce que buñ xolé yow fi ne sa jaar jaar yépp buñ koy teunk duñ wessu bis bi la gane aduna bis bi la faatu jahna. Kon yow li ci digënté bi rek mom nga mom moy sa capital. Kon nga xamné la ngay wara am ci al-akhira lepp ci ngoy faggo, waye li ngay am ci aduna yépp ci ngoy faggo. Waaw légui lolu kuko xam kay wara jëm organiser wu, ndax yow même buñ la won 70 ans ding ko dund wala 80 ans, waye 80 ans yi kat ci ngay defar ci aduna jëpp bam jak, ci ngay defar ci al-akhira bam jak, yow wara do noplu. Kon xoy ñaari kër yoyu ñu ne la yépp ya koy liggéey, té lañ koy liggéey ci sa dund gi nga koy liggéey. Kon lañ organisé mo ñu raaf nak yow doom adam xamal ne ay bis nga, té bu benn bis démé rek lén ci yow dem na day mel ci yap yaram bi, sa yi benn bis démé rek day mel tag nañ ci yow dara sanni mu wañé ko, té bu dem du dikat waxtu fonko ko fexé ba man ko tanzim man ko organisé bañ sank sa temps. Lolou am solo la ci nit ki meuna organiser dundam da am solo. Motax kuy faatu fi ne limi ñaan yalla mo yalla doma defal prolongation, doma defal bonus wala boña rabbir joon la'ali a'malu saliha, yalla may ma delwat aduna donte ñetti fan la sax. Wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'al hayati walaw suwaya'atan, gis nga suwaya'a xebuñu ko. Kon yow mi ko am waru ko passeré ñak organisation ci satan da fay jur sa dundu dem haba'an mansuran, te yalla waxon nañ ko ci alquranul karim afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Lo bu koy wax da bëggu ñu baye xel dundu gi kat du pour fo, dundu gi du pour fo. Kon organiser sa dundu lepp loy def nga wutal ko waxtu, ta bu jeexé nga yam ci kep bañ ta xaba bal yi nga xamné amu ñariñ nga fexé ba genn ko ci sa dundu. Ben bis ci ahmad bamba wona mag ni bañ ñu mëna kayam ba denk la ñett yef yi moy li mata def, li mëtta def, li ëppa def. Li mata def mu ne moy jaamu yalla, ndax mom neen da lamay aljana di le mussal ci safara. Li ëppa def moy yalla, ndax mom dalay yobbu safara ba nopi di la xagn aljana. Li mëtta def nak moy am pox, ne bam waxe lolu dafa tibbu tomb ba sanni mom fomé da ko tibbu ñet tomb yi dafa tibbu tomb da. Li mëtta def nak moy am pox, ndax mom du lamay aljana manam du la am ben jana fi ci aduna, du la am jana ci al-akhirah. Am fa non la ko bañe won, am po non la ko bañe won. Degina ci Seigne Mohamed Ndiaye Rachid mune ben bis amna ko togon ci kanamam di bindantu ci souf, yakana suma djumul sax Seigne Mbagn Ndiaye la waxna modon bindantu suma djumul kenn ci magni dal ne Seigne bi diko xol ba yak Seigne bi door loxo bi dal nako min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, da bok ci l'islam nit ki ju rafet lu amu njariñ mu bako dal nako li ngay def lo ci djublu koko nako li de dama ko tam danaka sax man na wax ne ci da jangé bind moy bindu ci souf. Seigne Touba nako magum jëm du sank ak dundam li ngay def nang ko ba, wala bu fekke munuko baye bay bind del bind. Al kazibu haramun al ghibatu haramun wan namimatu kazalik, fekke munuko baye bindu ci souf del bind kon fen aramna rambaj aramna jeewit naka non nga xane mom xeybu dara gumba gi dañ jang xassida kërëm sayu jangé bay ñibi señ bi yewé ko am luñ ko jox mo am ay fan yo xane señ bi joxuko dara gumba ga yonné na nañ ko laajal ba xam ko baax ko dara fan yewé wu ko señ bi dafa wax koko ne ko ba kidem dama gis muy jang xassida jaara bimu tak mu koy fëgg ci yett bimu yor lol di niru am fa tam sama mbir dara du ci fa xébut lolo. Kon bo bëggé sa dundu barkel gor gor lol bo démé nak ba nek mak fekk sagano nga sa dundu batay señ bi orienté na la wa man tadarakal ladhi qad fata min al-lagha wa ammara al-awqata bi tawbati an-nasuhi wal iqbali ila al-ilahi faza bil kamal, bu fekkene amna lu recc

ci haba'an mansuran dem ci mali foro fek ya nga dundu man nga gor gorlu bo gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam newon buñ newon bis penci mi ngi taxaw mba ñu na kenn suba ngay faatu sax fek nga yoron cialo gara bo wara jëmbat batay jëmbatal luñ ci djublu moy ñeukanti la sa waxtu bul xeb dara kon organisation mi ngi tambulé ci organiser sa temps sa waxtu yi nga xane da fay sank ak dundu nga moy tande koko yi sank dundu fi ne bare na lu melne téléphone yi bokku ci gëna sank ak dundu télé yi day sank ak dundu yoyu ñu bayyi ci xel xamne yoyu ay kamaliyat la way nekkut asas mag ñeek ñi seen dundu tax mu barkel moy parce que amu ñu won yoyu bari na fim nekk ni élève bo xamne am jangam yaquna ta fekk téléphone do nga ko yaq ndax temps bi won def ci jang bi doon fukki waxtu la da jé ñetté jox jangama juroom ñaar yépp mu dox ko téléphone ba lolu barna jang mom yaq motax danaka boy xol at mu jot mère élève yi ñi nga xamne ñoo upp ay note gëna baax lé ay note ñi upp ci ñoom ben amuñu téléphone wala bok lañ ko utiliser bari wut amna ci at mo xamne sax ki jëlon mère élève ci Sénégal ba état Sénégal may ko bourse mo dem jang bitim rew bi ko sonal ci lañé nako ndax am nga nako ndax man nañ am sa numéro téléphone xuma am la li nga ba tut téléphone mo lé man amuma téléphone nga xamne lolu moy sirrub li tax mu nek mère élève ci Sénégal dem ba jitu kon yoyu matna baye xel organisation bu jaar yoon bu ko ni créfé lum am da koy doy waye ñak organisation motax nga gis lélo kuy fayeku salaire bo xamne wax deugal salaire bu yanu manala bu bax la waye nak da koy dépasser ci ay kamaliyat ta du ko def ci ay assasiyat lolou limi jur moy le 20 mba le 22 mu commencé am problème ku ne mu wolé di ab té pourtant wax deugal limi fayeku bu lako waxé day man ñe dund pourtant waye organisé wut parce que mom dafa xamé wut né dafa am yu nek assasiyat ci kër gi am yo xane ay kamaliyat la yoy mom su amé baxna mais bu amutit mom reuyit kenn ñak du té dund yoy nga da nga wara ñëk kama assasiyat di mais ñak organiser mo waral ba sa xaliss do xam fu muy jaar gis ko xane ah man da yoron na demb fukk jinni waye man da xam fu muy dugg parce que organiser wo motax yalla waxna ci alcorane wala tabsutha kull albasth manam bul passer passeré lolou yalla dokay bañ parce da bëgg nga organiser wo pour nga xam solo ci solo organisation moy li nga am nga diko organiser nañ jël lu melne qanunul murur code de la route tay fa nga amut won tay bu code daal amul won tay kon danaka bis bu jot dañ am ay accident yu du jeex ñak ko respecte sax fi ne motax ba accident yi di am ñak ko respecte code de la route fi ne mo waral accident yi bari di am ba ki dem rek ma ngi salan ben vidéo bo xamne kenn ci kilifay rew mi mune autoroute APH bi ila Touba bi dañ fay monter légui ay caméra yo xamni da fay détecter manam infraction yi mune biñ ko monter ak légui détecter nañu 26000 ci ay auto yo xana jaar nañ ci biñ ko monter xuma kañ nga monter na fi doob na laj jotté rek ab daggel la xuma kañ nga monter way dal néna biñ ko monter ak légui gis nañ né 26000 ci ay auto jaaragun nañ ci lañ ci jublu mom moy pour bëgg gëna sécuriser autoroute bi ba ku ci def infraction ñu mën la japp waye neena 26000 yoyu 26000 véhicule yi nga jaar nañ ci auto yi neena 11000 dafa ay infraction 11000 yi 11000 manam ñaar fukk jooni ak juroom benn auto ñoo ci jaar biñ ko mom biñu monté caméra gi yegi waye fukk jooni ak benn yépp ku ci def na infraction ñi da yewal sa tekkuñu seen dir ñi ñinga wuy téléphone ku nekk ak infraction ba nga def xolal lolu nga xamne 46% ci 26000 def infraction ñak organisation kon li waral sax ñu wutal ko ay qanun nan la code li la wax bu won dajé fi ki mo wara jall boy dawal ni nga wara def li woro ko ki lolu pour bëgg organisation bu jaar yoon motax kon buñ bëggé organiser dund gi nañ ko wutal ay qawaneen comme niñ ko wutalé auto yi manam ñun buñ nekké suñ kër nañ organiser kër gi wutal ko ay loi man na ci égypte dem na fa ci ak kër go xamné dama fekk ñu bind ci kër ga heure bo xamné ñepp day wara fay lampe yi heure bo xamné kenn wutal ab radio wala téléphone buy wax ci kaw heure bo xamné ñepp dañu wara téri force
lolou gis nako ci akër ci égypte ay sakan tula bi la wax na ay idiyan ñofa dekk ar bo xana bu jotté mom ñeppay teud lampit day fay yépp téléphone yi kenn du xana écouté way kenn du tass téléphone muy ki lolou da war am ci kër yi ce que da war am ay règlement yo xamné yi lañ fay def yi kenn du ko fi def ko lolou mo ci jitu benen bi moy buñ ko amé ba nopi nak al iltizam bil qawanin ñu fa xé teunku budé lu melne code de la route fi ci sénégal am nañ ko ba paré waye ñak gi teunku moy problème bi am nañ ko ay ñi teunku wut han forus sax lég lég nga gis bu také am ñi burlé bu féké police taxawu fa bu féké také dé taxawu fa dañuy burlé gis ko xamné centre giñ ko wax boy dawal takko ko té pourtant pour sécurité la mom bu seené gaay rek la koy xëc ni bu rombé bay wat mu jall mu wad lolou jafé jafé la wayé buñ bëggé organiser wit batay buñ amé ay qanun yuñ tek ay chart yuñ tek nañ fexé ba ñëpp comprendre ko ndax yalla bi ñu bindé ci aduna lim bëgg lepp da ko wax lim bañ lepp da ko wax kër gi itam fexé ba li fi bëgg lepp nga nañ ko xam li fi bëggul lepp batay nañ ko xam ñun nak suñu jafé jafé suñu loi réew mi mom moy loi mi ngi fi waye dañ ko umpulé mo war sax lég lég nit def infraction bo xamné mom xamni won li infraction la comme lama dalon bis ben bis dañ ma arrêté né ma nga def infraction man lan la ñu né ma ay dalé charax nga sol diko dawalé té charax dañ koy ay xawmuko won man xawmu dalé charax kenn diko dawalé xawmo won lo bis bobu la ko xam kon jotna yoy nga xamné ay infraction lañ ko jappé ñom ñu filu ko nit ñi bañ xam ko bu jéré ko bindiko ci ay téré wolof ku deg wolof jang ko wala téré def ko ci arab def ko ci français def ko ci anglais ak réew mi yépp ñu xam ko parce que barna nit lu muy def lo xana da xam woon li infraction la ñaar nga deg ben borom daara ñap ko fitnal ko ndax dafa jaar ak ab dongan fo xana wuro fo jaar ak mom té lol infraction mom xamuko won kon loi dañ ko wara leral nit ñu xam ko ba ku nek xamne li kon yoon da koy téré waye bu yitak ay loi boko ci lay tax mu meuna jaar yoon ñu mën ci teunk moy loi na nek lu deppo ak nit ñi waxu ñu fekk ci nit ci liñ bëgg dé waye nak loi na deppo manam aade nit ñi ak seen kilti ak seen man nañ ko man nañ ko man ndax bo santane lu kenn mënutit da ngay am jafé jafé motax yalla lim sant lepp dañ ko man yalla lim sant lepp dañ ko man kon boy tak ay loi wala kër gi nga fi andi ay chat li ngay tak na fekk mu lool lo xana lu manu la lolu batay danañu dimbalé kon fi ñi jéxal dal moy war nañu gëna gor gorlu gëna organiser waat suñ dund ci côté yépp bude fi ñu nek nga xamne mo ñu moy suñu dëkk amna fi yo xamne bëggoon na ko sulu ñëwaalé fofu la jéxalé yo xamne war nañ ko gëna organiser ndax mu gëna jaar yoon bokku na ci yoya moy suñ sarax yi ak suñ dëj yi suñ sarax yi suñ dëj yi pecc xow bi bar na ci li ben way waxoon da ngay ñak sa baay ñak saw nak lool metti na lool sa baay faatu nga ñak bu nap di joy noppé ko ñu la da nga jënd nako 400,000 de awna o 600,000 force la lo woni nga waxtane te pourtant les gens andi nañu solution bu yag da ne bu kenn faato na dekk ndoy ku na togg ndap andi ci kër gi wa kër gi buñ togg lool nim yombé tay buñ ni faato won tay wa kër wa koñ ku na togg tib sa ndap andi ñafa dajé ñepp ci ay mbokam añé ko bu di añé bu di rek guddi la ñu réré ko seen bi lool dañ da noppalé waye ñun bu nit faato fi ne bala ñuy wax waxi denc ba ak diko ñaanal dañuy ñëkk wo ay nit ñu tok ci yorob les di bind nagwa ñaata nagonaat lay wut fuñ koy jëlé ci ba sax ci jall ciéb bi diwlin gi nak ak yoy ci lañu né mais yoy lan la jariñ ñun lan lay jariñ ñun ñuy dund sax la ba ak ñi faatu ak ka faatu lool war nañ ko xolaat sarax yi liñ ci dama ci alal barna lool taxu deug yalla du farata l'islam jangale wu ko ta sénégal danaka nak mom moko déssé man dem na ci réew mo xone kowet dem na ci ab denc fek bobu sama xarit ma set won muy dem denc ñu and ci armée la ñom buñu dencé ba nopi ci bir armée lañ am ben salle de conférence bo xamné fa lañ tek seen 16 fa la ñepp yi dem tok fa def fa 30 minutes waranté jaalé kañuy jaalé ku na ñibbi kenn du jaar ci kër ga sax ñom fofu la seen kidi yam waye fi da ngay nit day faatu tay alhamis ñu la tay lañ koy denc nga dem ci denc ba ñu la ay dess na de gannaaw suba lañ koy sarax ñatt fan ngay sarax sa
bo toge 40 jours ñu la ñu wol téléphone tay la 40 jours yi dé ak bis bu délu ci fini même ñeex ñatt fan sax bis bu délu ci fini téw nit ñi kër dé fessat del encore lool war nañ ko xolaat suñ ngenté suñ ciidi war nañ ko gëna organiser waat ñing ci def luñu mënut ta dara du ci farata dara du ci farata loolu war nañ ko xol suñ jullé kay bi itam nga xam fi lañuy wajalé ñi faatu moy war nañ ko xolaat gën ko organiser ndax nga ñew tok ñu wajal am neew ñu jullé juroom ben nit sa kanam ku ne nga and ci ta sam neew ñewugut loolu wax deug yalla man mënuna gëna bax baxna de way mënuna gëna bax niko makk ak madina di defé baxna lool ta comme señ touba borom makk ak madina la don roy imam malik mim ñu rolo yit amna ci am ngiram lo xamne da ko tuddé amalu ahli madina jëfi wa madina war nañ di xol nak la fa bax ñu diko appliquer ñu nit makk ak madina ni def moy ku faatu ginnaw fajar ñepp lañuy dajale tisbar kenn julle le ñuram soole ku faatu ginnaw tisbar taksan lañuy dajale ñepp ñu julle len bu jul tosan dem robé ku faatu ginnaw taksan ñu xaba timis ku faatu timis fajar sa lañ koy julle gis nga lolu mo upp ndariñ ci ñaari mbir ben man dem sakana sama temps man mi nga xam dañ ma wax sa mbokk faatuna ñu ngi dañ ginnaw tisbar suma ñëw ginnaw tisbar ben julle lay def waye benen solo ba upp solo moy mbolo mu bare ñoy ñew ñoy and ci julle yi ndax su boba bu fekkante man dama mbokk mu faatu dana and ci julle sama mbokk moma waye ñu ngi julle walé keneen ak mom keneen ka am melen mbokkam momit dana and ci julle gi ndax mbokkam moma mako taxa ñew keneen ñew nonu lolu am solo la waye nim mel fi matna gëna xolaat buñuy joxé ay poste yit ba ñuy denkaane ay liggéey yit nañuy xol ñiko man ta bayyi maslaabe loolu lañ ko bayyi yor sa daara denk ko ko xamne masla rek tax nga denk ko am sa école jël fa ko xamne day jàngalé ngir masla kessé o tabassa jakk jël ben way tek fa ngir masla yoy nañ ko ba yoyu nañ ko ba ku nek nañ koy jox lam man yonente ba mi lim mujuk jamono da ja bolé won isa usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a say ne ba gis rek ma am peccu xo am ba nit ñu bari ñu leen denk mbir mo xane maîtriser woon ko mënuñu ko su boba neena xam leen na bispe ñi leen mu ñew kon buñuy denkaane nañ parce que ñaka def lolu mo wural askan scandale ñata yon ngay deg imam ci jakka mu def aw ñombe mba julliga yaq munu ko defar te fek dañ ko fal te fek la dañ fal ko mo yafi ceci rek wala bok sa baye fi lañ jité lay faat na kon yaay dom yaay jité mané lol bu fek non lay war démé kon kay hôpital médecin faat dañ war woy dom ji rek mu ñu bu fek sa baye fi lañ jité rek mo tax nit di jité sa baye fi lañ jangale kon yo ñu jangale kon légui dox hôpital bu am médecin faat dañ wo doñ ñu neñ kay faaj même bu jëngu médecin sax lolou manque d'organisation la bo xamné baxut da melna nenañ mo waxtu wi jeexna ci walum yalwaan bi bu ne nga deg ñukoy xex waye xex gi da war andak ñu organiser ko amna ben acte bu am solo bo xamne Touba ca kanam def nako ci walum yalwaan bo xamne amna solo bu ko ñepp royo man na am yalwaan dana jeex te ñaraan yalwaan dootu ñu son bal sax loolu mo li ngeen noppal ñom moy wut li ñu woyé ndabul daara moy comme li waxon sank ci deji rek dañ ne koñ bu nek dañ ni fa yobbu nangami bol sédil ko ci kër yi kër gu togg añ ba paré tibbu ab bol bo nga def ngir yalla kessé jéglél ko daara koñ bi ben daara féké ñu amna fukki kër yu ko wër ma fukki kër juro ko tibbu ndam andi koku mom bis bo man naam du togg añ bu nga défé ci rër bi man naam rër waccu ko lolu commencé nañ ko ba dem rek ñing ko lañ def lancement fa ci daara Qudous ndax dañ ko ci ñetti quartier ci Touba dem mo nekkon bu ñentel bi lolu idée bu am solo la bo xone organisation moko jur gis nga Touba ci kanam limu réaliser limu baré organisation dongula pourtant nit ñi nek Touba ci kanam ñang fon bi yag amna ñu leen jidi won nekkon fi itam waye nak bi ñewé organiser ko soppi doxalin mo waro ñu réaliser liñu réaliser kon waxtu yu jeexna ñongi wacce fo kaddu gi di jéggul lepp lo xon dëng na ci wax ji lepp lu ci jubit ñu ngi sante yalla ñaan yalla mañu dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh benno fm 106.0

فجدوا ببسر منه في شكوره عليه صفاء والمكوس غبوره.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh indigal ak ci kliftefu serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kulu mulk yalna fi yag lol te andek wir geram serigne abo mbake khalifa daru salam serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré ginaaw bum len nuyo ziar len sante talibe yep ci taxaway yu ragne ko yi wessu moy yekati kadom di and ak mbollem njabotou serigne mor fatou touré di fatali mbok julit yi mbok talibe bisub jambar l'islam mourid sadikh di bisub fateliku ak ñaanal serigne mor fatou touré ci madina touré bis bobu nak len wara don talata jurom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski ci madina touré serigne omar touré diko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy door ci mbollem buntu keur njabotou serigne touba yep lako dalé ci njabotou cheikh mohammedoul mustapha ba ci njabotou cheikh mohammedoul murtada mbollem buntu keur njabotou serigne mamour andassali lako dalé ci njabotou magi mag borom sam ba ci njabotou serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbollem buntu keur cheikh serigne touba yi bayiwul benn cheikh wa daru salam ak mbollem cheikh yi nga xamé ni ño aju ci daru salam bayiwul benn cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotem neena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbollem wa touré ndula gep serigne massaer sila ci keur massaer ak mbollem njabotou keur massaer gep diko yegal wa misra wa touba xewar ndjay wa touba fall wa ngay wa ndula ngabu bigan wa daru karim wa touba mbake mbake bawal bofel yanka tiawen ak mbollem dekk yep bayiwul benn dekk neena nak ma ngi ci soñi mbollem talibe yi nga xamé ni ño aju ci buntu keur njabotou serigne mor fatou touré yi ak commande nek sen buntu ñom ñep ma ngi len ko yegal nañu ko wadjal ci bir rew mi wala talibe yi nek bitim rew bayiwul benn talibe mbollem daaira yi nga xamé ni ño aju ci buntu keur njabotou serigne mor fatou touré yi bayiwul benn daaira mbollem daaira yi nek ci yoonu mourid tay liggeel serigne touba bayiwul benn daaira ñom ñep ma ngi len koy yegal te len koy fatali daray kamilete ma ngi len di soñi bu baax ci jangum alquran mi ak jangum qasida te lepp luñu jang ñu yene yol bi serigne mor fatou touré ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fa fekk diko yegal ñere walu sécurité santé ak mbollem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne mor fatou touré kan mo koy wote serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré and ko ak mbollem njabotou serigne mor fatou touré gep kagn la talata jurom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski madina touré mu koy yegal ñepp bayiwul kenn serigne omar touré neena suko manan kenn ku nekk dana ñew ba ci yow jox la bataxal waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñepp nak ni magal gi magaluk beuteug la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajé waxtaan ak mbolé mi yewi len ma ngi ñaan képp ku ci tew yalla fajj aajo ci barkep serigne mor fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibe yi mbokki julit yi Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo len nuyu di len ziar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa sofna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuuti luma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialli wo nema nel ba ci mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ma ci wax rek ma wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doole ja ay nak mo jekk bo gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay doon lool nak xawana ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bima ñëwé nak touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal bama ñew touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñëwé touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp daara bima ñëwé nak la ko samp daara fi ci saamu seigne baara khouraja daara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loza am nañu xane xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu demal ba dafa téméré nit ma jëlat ci dama ci serigne chaliw xamal nako dama bëgg am pinch mu daxuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh salihou mbacke ñibi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mi neegal seigne fall nekkal seigne touba ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu no wëyele ko comme ne nalako seigne chali waxe ma ana seigne baara nak diko wëyele daara yoy ba seigne bachirou mbacke mo aladi fallou mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma né su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ni ñëk da ci ay alquran suma ko déwé nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi fa ñara ta ñeent way awuma tarjuman wala ubil téré bé bind na ngam jox ko dédé duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédé wa soba joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo wax xé jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk non la ñaan di ké ci ma
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am jott wajal nañ la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wërmé né wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana sa waré mbir ma waye suma damé ba xol xamné ki wajay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di sétlu bo xamné ci sétlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama la koy ullo nga andiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne suñu borom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëñu wo engagé né len fayba nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu woni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu woni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rek ko nañ sarax na nga waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma do ne sétalo jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu keuyit
2: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may la demal ba gis tan demal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétalo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yeeram ci doom adamay labirante ak ñom daf may gëna ndax damay wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé ko dé duma fa dem ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay na ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt défal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama karaw ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xalné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu lima la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé dugal la ci kam go xamne xama fofay joggé waaw manam su nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werat waye ba lu mo wona neex tay emission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dekk inshallah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lol barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to ne sax manam dana wër ndax la mako laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñeu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubéggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñaka sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé melni la tané bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jigé bobu na mënuma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké inshallah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fa jalla
1: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: non bu doye marché o xass ak la go wërna mom dañuy dem bund keur alaaji baram mbacke ma lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi dene daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñoo jéxal te waxuñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pex ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katum yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal rawano ku lay la mëna ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defere yalla nango do rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew ne ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne ci mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé ko yi buntu yi day am solo may siar mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanam mu yag fi to lol te wër serigne muntaha mbacke di ñaanal li serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacke gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu ligue reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kass rayab gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbacke momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan mbolem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccele ak liggey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yep baraka alquran
1: adresse baangi fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foone ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

يا قلبي يا

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: yen bokki senegal rawti na dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal aksina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem ngir man ko amé nak ci ñeegu xewale lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi li lik lata ñukoy défar ngir askan wi man ko jarignoo dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tey fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rond point bi doxo digeunte Mbacké ak Touba ak tangal bi li lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé émouride mo xam bi ne bula wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème émouridaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émouride ben bula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk émouride mom crème émouridaire def ko fay jëlé ci cartonu yalla ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émouride té modi crème émouridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak liko wër té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik di doli katan ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème émouridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi

Aja Alhaji Sar bigel mabale jop ta fage am ligey ak ñun ñepp mambu sa bari ndaysan mang lay bëggelu bari bari yow tam la ma saw ci li ñu bokku ndaysan ata sama tonto mamru mang ko ci ziar bu wéré wéré wéw ay sama papa ji duma ko faté mang fofu ci SD ba ndaysan ak lu ko ne ci daral ga nak ay ci bi ñu ñu adina ra gi bu jam ci yeen kom aja watam la ci abou fatou mo len ndaysan sama diwan da ñepp poto manou te beugé ñepp rawati na kul ko xamanteni bi commerçant nga fofé ci marché ñepp poto wala commerçant yambar ya nga fa ndaysan commerçant yu mag ya ku ci melni fatou boutique fi ci rond point bi ñu sam leen tubarik allah asiri ndaw ba xal mu mbokk la ah degg na xal mu la mbokk ni man mako di ci sun ma mor ma beugé ko bu baax baax I'm going to go to the house.

alaaji boutik man koy beugé mom borom bo won mu bul li suma lu waxé lim ma jox ndir ñu ay suma borom boutik bi ndaysan tabarakallah yalla yalla sam ko ay dama mënu len

ñu waxtu bi ñu men jëmëna ji da ngay jappante ak ay neewal rek da ngay wara jégé séti sëñu ñay ajukul ku nekk gaawa mané contané de ko mam cheikh anta bi borom borom ngërem mom sëñu ñay bi ndaysan mam cheikh anta mbacké ay bay abdou bahé mbacké nang ko ci ziar mo ku lu ko ko jégé bay abdou bahé nar soxna mbay mbacké bi mang koy contané bu ñëré ñu rew diko jox waccu wayam daya ko suñu mar bu ndaysan balla mam ata ñu sell lo doon sëñu ñaar yoon ata yaara mbay abdou bahé wa gawan xam nañu la défar nga mbaw yu tabarik allah ata mu daal difay jëlé lu bari bari dakk chaaxaan di defal tay boole tay dagale ndaw yi ndaysan di leen dimbali ci lu bari bari bari bay abdou bahé mbacké mako wax aïcha dëgg fofu am na solo bu baax a baax ma di leen ci kontaani yéen ñëpp ndaysaan tubaarika la ku lu baay faal yaay faala ay ja ako seen ndëwu nan ko solaa leen ñu jox nag kam defu leen ma ko aja wañeti poto mbaa ma ngay neex fofu ada suñ sidi ada suñ sàllin te soxna baasin loo wax ana suñu góob jóob ma nga foofee ca mbakaaru njaay mu jëli ci woon mbadeelu tubaarika la ata mu ciy bëgge kulu police fu mënti nekk nekk on de tenu yëpp nday saana ata digge naa leen ci jóob jox ko on de tenu bu wañe kenn di ñoom ne naa ko jox ko sofo police

0: Sabi nila mo sa daro.
1: Sabi
0: nila sa daro. Muna sa daro mo bu. Mubo ka na. Ay sa tebalang daro di ka nalawa ay dahil nap eh.

ba jëm ni fa jëlé jëf taxawal bi dal dina rafet sa suñu ni ma koy défé rek mais sen bu ne ngay yéssal sa ciofel suñu sama ba jëm ñu fa yalla yalla guddal sa xam nga dindi ba ngay téré yoonu makka ma ngi bëggé daw da waye ma ngi bëggé buri ak mbén suñu ko yéwo fa ci kër gi sama mam sar ma ngi koy ziar bu baaxa baax ndaysan dina ko sama wa koñ kenn amu jël fay man dañ ma bëggal seen bop tubarikal yalla yalla guddal seen fam ajé ndey ndey ma ngi lay bëggé mam bu sa doon I did your profit in the car.

0: live mais ça Diop maliti contané et signé yaay gi mel ko yaay borom aji Diop dina def na lako jox ko kula ma ay abou ke ko nekkal fof nak digel ma ba yaay borom daay ma la ni ko dende sa yaay borom yar mande aja mado mamma da muskel ni wala mamma lu amma na so kuri la rus yalla xam na ko
1: bay abdul karim
0: ay borom makarima aja so dal sin walu bi yo do xalani

sama ci amé digé na ko bu baakha baax baaxal ni ko la dé ci am bu la gal wa ko sa suné tax na dé ci am yalla yalla ko dé sa fan ay compagnie ci sama takusan ma nga fofu ko wara wiras ak

0: ke khere ki pune sa mal chi kon gani bu ba ba aje to barikala am solo bu baakha bax ma don ci bege ko lu ko nek fofé ci marché okas ndaysan
1: bam ba fi kuy tal boros ndawal foy
0: amana di 1739 mo jot fofé ci ndinde ko ko won ba depinda bam ay mo jot fi ci rom point beug lako won foy ani fofé ci gawande ko serigne ndjay bu sel ba ba depinda bam ba fi kuy sel ce ce nga xamantene bi ani yalla daw wadan pour am ko ko jour wal

I never want to say something like that in a

Je suis venu à la maison.

jërëjëf soxna Ndey Thiam la woon mi wote fofé ci Dakar ngor village ndaysan ma koy bëggé bu baaxa baax sama doom Ndey la ay jigéenu élage fa la ndaysan ma koy contané soxna Ndey Thiam ci ngor village kendo mom yalla yalla fayal ñuko jaajëf nga féké koy ay ati at lu bëré bëri yow tam suñu borom bayyi la fi yagal taxaway bi ma sha Allah aja soxna Ndey Thiam bëgg na la ci bu baaxa baax di la contané sa suné lepp lu fi neex la jappal ñu joxna la ko nak sama chamine bi kendo yow

0: aja soxna ne ci am sepp cheikh beccu bi ndessam ni na ko mum cheikh bi rek la doylo cheikh bi rek mang koy beugé aja soxna ndaw
1: ki chante ya ko yello kutigi ay borom yaram bi
0: ki chante ya

Desan wajah megen batin. Wandung. Sir Salim, bakit yan hindi ko yung alafel? Aja amu sa labo ba ka ba Ahmadun si bigay kipu ko kami tinibiyan yung bigay Sir Salim bake? O ay, sok na day tiyam day san sa pesik beto bila ang kukunta ni buba ka ba ka ba ka ba ay, sok na day tiyam.

0: dahil saan sa may ajisok na marunggong Sir Saluma kila Dolo ay Sir Becho Moy Lupo
1: Rumah dah mau berangin, dia mau aljana. Rumah dah mau berangin.

Nella sauna ne ko disconnect da ronde wala te gis ci wona mom bo pare dang bay fay da nan tan ko fe tan seri tan ni jo am bela na am kay no sar ga ndey jam luma ci jaxal sunu bor mi ñu ñala ñu gënal na ñu

ata wa marsé ko journalin ko bu baakha baax te ji.

magari ni approfittare di tutto questo.

ata watu bakar ko wakar sayara malabi daga buba ha ba hafi yo ni jaba ata wa madiya nan bare malinci kontani buba ha ba wa pakido ngay nga xam cheikh salou makki mo se lepp ndaysan doxna le lepp

ci am na solo bu baakha baax ma don ci bégué ñi nga xamanteni bi soppé cheikh salim mbaki ñi mel ni man mel ni cheikh ndey ci am kessé la ko don jox a ci cheikh ndey

0: Ona wa joy tel nyam so ko lu ni ñaanu ma nga dem ko re
1: ayo wajal len magal tuba di nak wajjet na neena ko magal gi sa fini buñu magale ba pare ba rax ci ñuy bol lañ koy wajjal xam nga ne rawati de ci jamanu ji ayo soxna de chamba yaangi koy wajjal yalla ñu yalla yobbu ñu fekk ko te tal ko tubarikal ayo waxtu bu ñu ne ñu yu xati jëm jeex a def ni ayo soxna de cha

ki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh indigal ak ci kliftef serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kulu mulit yalna fi yag lol te ande ak wirgeram serigne abou mbake khalifa daru salam serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré ginaa bu ngulen nuyo ziar len sante talibi yep ci taxaway yu ragne ko yi wessu moy yekati kadom di and ak mbollem njabotou serigne mor fatou touré di fatali mbok julidi mbokki talibé bisub jambaré l'islam mourid sadiq di bisub fatlikou ak ñaanal serigne mor fatou touré ci madina touré bis bobu na ben wala don talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski ci madina touré serigne omar touré diko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore ci bolem buntu kër njabotou serigne touba yep lako dalé ci njabotou cheikh mohamoudou mustapha ba ci njabotou cheikh mohamoudou murtada mbolem du keur njabotou serigne mamour andassali lako wala ci njabotou magi mag borom sam ba ci njabotou serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbollem guddu keur cheikh serigne touba yi bayiwul benn cheikh wa daru salam ak mbollem cheikh yi nga xamene ño aju ci daru salam bayiwul benn cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotem neena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbollem wa touré ndula gep serigne massaer sile te keur massaer ak mbollem njabotou keur masayer gep diko yegal wa misra wa touba xewar ndjay wa touba fall wa ñey wa ndule ngabu bigan wa daru karim wa touba mbake mbake bawal bofen yanka tiawen ak mbollem dekk yep bayiwul benn dekk neena nak ma ngi ciy soñi mbollem talibé yi nga xamé ni ño aju ci buntu kër njabotou serigne mor fatou touré yi ak commande nek seen buntu ñom ñep ma ngi len ko yegal nañ ko wadjal ci bir rew mi wala talibé yi nek bitim rew bayiwul benn talibé mbollem daïra yi nga xamé ni ño aju ci buntu kër njabotou serigne mor fatou touré yi bayiwul benn daïra mbollem daïra yi nek ci yoonu mourid tay liggéeyal serigne touba bayiwul benn daïra ñom ñep ma ngi len koy yegal te len koy fatali daray kamineete ma ngi len di soñu bu baax ci jangum alquran bi ak jangum qasida te lepp lu ñu jang ñu yene yol bi serigne mor fatou touré ak mbollem ñam fa fekk ak ñago fekk diko yegal ñere walu sécurité santé ak mbollem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne mor fatou touré kan mokay wote serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré and ko ak mbollem njabotou serigne mor fatou touré gep kagn la talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski madina touré mu ko yegal ñepp bayiwul kenn serigne omar touré neena su ko manan kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la bataxal waye ku deg kamil yi jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñepp nak di magal gi magalu beuteug la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajal waxtan ak mbolé bi yewi len ma ngi ñaan kep ku ci deew yalla fac ci ajo ci barkep serigne mor fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: علي قتل العالم
1: نار الخوتكو ني سانت سيرن

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Mbokk julit yi, mbokk talib yi ngeen di nuyu ngir jëm Yalla subhanahu wa ta'ala. Ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ñu waral dajé bi. Ci guddik fateliku gane jamono ak Muhammad alayhi salatu wassalam na ñaari tuyaba su moye njubma amna ben tuyaba lan moy ittiyat nga jek jek tok yek da sa bakkan dal ni ko wara yare dal desna mané ah fa ni dal dina yar sama bakkan dal di tan luma une semaine wala ñett fan ya xam diko wor ku nek xam na ne koor yefi l'islam la waye fan yoy nga tanal sa bop ngir di ci wor ngir yar sa bakkan xam nga ne kenn santu lako lolu moy ittihad nga tok bu yag yegna sa xol dafa xawa waw mané dal ñaari fan yi wala 24 heures yi dal dana ci wacce kamil alquran tagok nit ñi ba jang kamil bam ag jëm jang nga jang alquran jëf l'islam la ay force nga force sa bop ba jang kamil lolu ijtihad la kon ñaari deggin yoyu mo ci am kon niñ ko waxe le nit ñi di dajje jang alquran netli akhbar yi rot ci dunduk muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ak namu gané aduna ak kimtan ya ci xew tok ay ñam ndami ñam diko seddelé bu ci leneen doli kul la benn kurel bobu ne kon jëf la jo xamni dañ ko sos waye lu rafet la ku ko def da nga ci am tuyaba ju mag ngir la ca nek ci magal daraje yonnentu bi ali sallallahu alaihi wasallam ak feñal mbekté ak bekk ci ak gané aduna am ki ñëk jëf loolu ci kaw suuf nga nekkoon buur bu ñuy wax Abu Sa'id lañ ko daan dakkantal mu tuddu Al Muzaffar Al Kawkabari Ibn Zainuddin dekkoon ci dëkk bu ñuy wax Erbil ci réewum Irak daf ko daan waajal di ci def alal judul jeex mu doonoon buur boo xam ne ku am njàmbaar la ku am xel nekkoon di borom xam-xam nekk di nit ku mandu ñu ko tàmbalee ab diir la benn borom xam-xam bu jóge Maroc suñu borom womar ko ba mu ñëw Irak ku ñu wax Ibnu Dihyata daal di ko cee taalifal benn téere bu tudd at tanwir fi mawlidil bashiri nazir mu daal di ko cee neexal junniy dinaar neexal na ko ci ki ñuy wax Sibt Ibn al-Jawzi wax na ci téréem bu mu tudde Mir'atu Zaman neena lenn ci jëm yi nga xamne daan nañu fekke gamu gogu al-Malik al-Muzaffar daan taxawal ci Iraq neena gam fateliko na ci gamu go xamne juroomi junni bopi xar moko wagnil bopam fukki junni teungi ginar ak téméré fas ay mi nga xamné sa xam sori wul nak ci girum malik re nga tuntu bo déggé téméré fas yi bum la jaaxal sam ngir mo harama lek fas ay ngirum imam shafi daga na la lek fas ak téméré junni paquet de fromage ak fanwéri junni paquet tangal wala nga né nak wala nga né beñ gamom gogou ay borom xam xam dan nañ ca tew ak ay souf yanke bu ñewé da leen di wad ay yéré di leen defal ay takkay di den deglu kenn ku nekk li nga xam muy lu rafet yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nga wax ko mu di la deglu at mu jot non la daan def leg leg ñett téméri junni dinar dana ko féré ci gam boko don sédu lool ay millions lay doon nga xamne tabaxone na keur guñu wax daru diyafa lil wafidina muju na tabax keur gu yeme go xamne gan yi ñew di gamus rek ñom la wajaloon keur gogo jamono yi xam ngeen ni julidi ak tubab yi ñingi ci guerre bis bobu su joté bu ñewé wala bis bobu su joté dana genné alal judul jeex julidi tubab yi japp ay jam mu fay len ay junni ngir libérer julit yoy nga xamné ñing ci loxoy ñoo nga xamné ñu tuba bi julit daan xéxal jamono yoy mbokk yi lolu saxna di wi di daw dir bu yagg ba jëm ju ñi wax tajuddin umar ibn ali al-lakhmi as-sikandari ñu gën ko xam ci faqihani fitna ji ngeen deg fan yi yanati gaay nek ci radio yi ci rewmi ak tele nan gam nangam nangam gam bidala nangam nangam ki nga xamne moy seen serign ci lolu moy jëm joji wax faqihani mo daldi talif ben tere tudako al mawrid fil kalam ala amal al mawlid wax ci luko neex waye bo deme ci tere abdurrahman as-suyuti fatawam bobu mu tudde al hawi da nga gis terem ba bat par bat texte par texte ak suyoti diko jël diko dagate di sanni di dajj ay layam bana terem ba jexé da nga wut tere bobu al hawi bu abdurrahman suyoti moy jëm ji nga xamné fan na go dem ci l'islam da nga fekk mu talif ci lu doy seuk mbokk yi ci atom 1354 ci rewum siri ni ngeen def rek julidi ci aduna bepp ñu ngi koy def xam nga sallallahu alayhi wasallam daf ne won la taj tammi ummati ala dalala sallallahu alayhi wasallam neena sama xet bi duñu dajje ci greer te gam reuy fiñ tol ni aduna bepp ci penk ba ci sowu julidi yep koy defando ba ci arabie saoudite fami royal ba xana bu amé ñudul gam ñudul gam waye bo demé ci rewma ruq bo dem ci rewma dekk boba dem ci rewmu fiñ ton nit ñang fay gam sallallahu alayhi wasallam mo ne won sama xéddu duñ dajje ci greer la tej te mu ummati ala dalala nga xamne sahihayni bukhari ak muslim deppon nañ ci hadith bobu jëm joj ñi wax faris bak al khuri nekkon ministre ci rewum siri atom 1354 ci damas moy capitale du siri ñu defé podium bi invité ko té mom catholique la ré du julit waye biñ ko joxé cadeau déglu lim wax kéro néna mohammed ali sallatu wassalam moy gën ja maggi képp ku mag ci kaw suuf kuy mag rek mohammed sallallahu alayhi wasallam mo la gëna mag ci jëf ma sa jaar ci kaw suuf mune aduna musta am ko melne mohammed sallatu wassalam mune mohammed sallallahu alayhi wasallam limu indi moy gën ja mati diiné moy gën ja dajalé ci diiné lo xamné jënd diiné dajalé woko mune mohammed sallallahu alayhi wasallam denk na sharia am bu labbi ñent juni mas'ala yu scientifique ak yu social ak yu loyal mune ñi nga xamné ñoo spécialiste ci xam xamu loi nit ñi wara teunk ngir jamm am mu ne ñi nga xamne ñoy ñu mandu kenn mënu ci critiquer ben ci ñent juni masala yi nga xamne mu vérifier nako mohammed ali sallatu wassalam indiko yi dafa depok science yi depok science sociale yi ñi nga xamne ñoy teural walu loi ñomit yalla def na len ñu xam ci xam xam bu geeju mune mohammed sallallahu alaihi wasallam mi ngeen di fetul tay ak diko teral ak diko fataliku mbolem kuy dund ci kawso mo la gëna mag ci ñi ñëk ak ñi mujju lo waral lolu ene mohammed sallallahu alaihi wasallam dir bu gatt mu meuna bolem arabiy bolé seen kaddu kaaba gi dong bi muy ñew ñetti téméré xërem ak fuk ak ñett ñu def len ñu def ko ay yalla dekk bu nek keur gu nek di jamu ben yalla mohammed sallallahu alaihi wasallam dajji yeb yobul len ci tawhid ñom ñep ñuy wétal malikul muluk rabbul arbami dir bu gat ñaari royaume yi fi eppon doole ci kaw suuf muy persi ak romain yi l'islam daanel len fuñu amone ab palé noddu difa jib allah akbar difa jib mune muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mo indi constitution bi nga xamne bu ci aduna bepp teunk won ñeppay am jamm te ki wax li neena la du julit faris bak al khouri ab chrétien la def mbokk yi

deug gi da gis ngeen li waccion ci xolam te lejul ko witt bu mu ci febar ko manam gadaye ñew sam num saxé ab dir dal di jall quds num fa joge dem aji makka del ci wat ñew fofu ci sakhratu yaquba def fa jurom ñenti at ñu ne ñetti at ñu ne ñent waye jurom ñenti at lu leung la ba suñ borom wan ko fa secret diine l'islam deug deug maral biñ ko laaje no xame yalla ghazali dafn bi nurin khasafahu la fi qalbi ci leer gu yalla san ci sama xol kon nak suñ borom sak na doom adama ci fitra nit sax ci méthode wétal yalla junni at mané fukki siècle ba xëccio tabbi ci seen biir suñ borom tambalé yabal ay yonent ci ñoom yonent yi bu ñu yewé dañuy bëggal ñu nango top njang limi joggé asaman di xup ñi nga xamné ñoo nango wota top njangalé mom non la ko Abdoulaye ibn Abbas indé ak déggam mom ci secret ayé jojo kana nasu ummatan wahida detaay yoy yep Ibn Abbas moko leral wax ko ci deggam ci ayé jojo kana nasu ummatan wahida moy lan ci njaal benu bind dañ leen bind ci tawhid wetal yalla bu sel wote daldi tabbi ci bir nit ñi ngir yagu jamono wa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqq li yaqumu bayna an-nas fi ma ikhtalafu fihi kon yonent la wax ne munta ñak ngir nit meuna jup jamu kiko sakon lolou mo wara sax ci histoire xam ngeen ay jëm ñu daan tudde al ahnaf wala ñu tudde al hanafiyun xam nga ne ko deme ne warakhatum nu nawfal nga xam ne mbokk la ci soxna khadija sallallahu alaihi wasallam joge gharu hira'in ni ko jibril dikkel tital ko lol yobbu aw fitam yobbu xelam soxna khadija dafa and ak mom ba ca warakhatum nu nawfal mom ko laaje liko dikkel nu mu mel bim ko xabaare ba nopi mu ne ko yo de an namusul akbar bi daan dikkel yonte yalla musa mo la dikkel ne ko ah aka neexon ma fekke bis bala wa makka di genné su baba dana and ak yow genn lu jara def su baba dana ko def sallallahu alaihi wasallam ne ko aw mukhrijihum mo man ndax dañ ma na ra genné mu ne ko ah dañ la genné de ligay waji indi indil nit ñi lu leen dépasser mënu ñu ko lijeenti ba xam ko nara wuté ak li fi nek lepp danañ la xex danañ la lord danañ la genné ak neexon ma fekk ko warakhatum nu nawfal mom bok na ci ñi nga xamné xol nañ ba xamné wa makka ci ay tiaxan lañ nek yatt ay bant samp ko ci kaaba gi di rendi ay gele makki ay xar diko tour fofa ah ni ay tiaxan rek ana diine ibrahima waye munu ñoo fexé ba xam lan moy diine ju sel ji ndax yonent bi ko wara indi ñewugo gis nga ki nga xamné moy Zaid ibn Amr ibn Nufayl mom agna ci wër genn makka dem ba sam wër ci yahudi laaj waye église bu mu dem bu laaje borom xam xam ba fa nek rek daf ko nan yow kat diina ji ngay wër ma nga nara feñe ci rew mo me nga joge ci arab ya la wara feñe so yow nga dem xaar ko fofu Zaid ibn Amr ibn Nufayl suñ borom dogalé mu yegna légui mu faatu dafa wax ak jëm ji ñi wax Amir ibn Rabi'a ne ko man xaarna ba tay yonent bi waji feñ ci doomi Ismail lay bok ci banu Abdul Muttalib lay bok te japp naane bu dé feñ duma fekk muy dund ma ngi lay xamal ne gëm nako deggal nako ma ngi séré ne ab yonent la yow nak bu la fi yalla bayé ba yonent bobu feñ nak mako nuyul xamal ko ne gëm na diinem donte ma fatuna jitu nako ci sama borom gëm na diinem nama séré ëlëk ci kanamu yalla sallallahu alaihi wasallam dal nako ngir ma xamal la yonent bi di waje ñew dana la won aw melokanam
bu ñewé du gatt lool waye du ndjolé lool du bari kawar lool waye du new kawar lool ñaari beutam ye ay xonko xonko du takaliko li wex ci bëtum doom adam fum tollu ay tup tup yu xonko ma nga ci lool moy bayadu musharrabu joji cheikh amadou bam wax ci jizbul qulub ila lamil ghuyub dal ni ko digënte ñaari mbagam ye yit tampo profisi ba nga fa dafa def lu mel nepp nen nek ci digënte ñaari mbagge ci ndoduma bis bu yalla dogale nga xol man gi ci digënte ba da nga gis khatum nubuwa niko bu jëwé yit ahmad lay tuddu makka gi lay gane jamono niko yasriba yasriba bo madinatu munawwara tuddugul madina yasriba lañ ko daan wax muniko yasriba la nara gadaya suñ borom dana feñal mbiram nga moytu kat nga woru ci mbiram mandir gi mala wax boko baye xel bu feñe dang ko xam ne ko wurna rew yi fu nek dem na fa di sakku diine ibrahim waye fuma dem ñune ma fa nga joge la yonent bobu na ra feñe kawsuf yalla dootul yabatal ci ber yabalati ben yonent budul yonent bobu mo rasulallahu alayhi wasallam bim ñewé wajoju gis ko xamna yonent la bim ko xabaare waxi sayyidum amr ibn nufayl bi sallallahu alayhi wasallam def ko ne qad ra'aytu fil janna yashabu dhuyulan ne ko sayyidum amr ndey gis na ko ci aljana muy diri yere aljana ye dimbi ci mbalanam mbalanam mu ngoy diri ci bir aljana kon nak mu yonent bo xamne bu accès liko na ra top ci nit mo upp temeri junni yon yonent bu fi meusa jaar la lay top ci aw nit nak sallallahu alaihi wasallam ben bis hadith bo xamne sa'id ibn jubair moko solo mune ibn abbas mo len yonent bi sallallahu alaihi wasallam def ne len dama tok ñu dama garal xedi ben yonent leg leg romb sama kanam leg leg ñaari yonent waye ma gis leg leg ab yonent dana romb mbolo mu tuti moy and ak mom na yonent yo xamna ñett nit ñent nit ab yonent yo xamna juroom nit juroom ben nit ab yonent yo xamna juroom ñent nit ñoleen di top leg leg ab yonent romb ma sax kenn duko gem kenn duko top neena ma jek jek gis mbolo mu bare bare bare top ben yonent mané xana ñi ñoy sama wa kër ñuma dédër koku Moussa la waye bi Moussa jallé néna ma gis horizon yi fess del ndey jor ak cham moy kanam ak ginaaw ñuma xolal xolal néna ma xolu sama bëdd bëgg laal asaman ñuma li moy sa mbolo ñi moy sa saw xéet ñi nga nara tab nga andal nara andal tabbi aljana dal ni ko amna ci ñom ño xamne juroom ñaar fukki junni dinañ dugg aljana te kenn du len régler kenn du len hisab juroom ñaar fukki junni ci julit yi dinañ dugg aljana te duñ jaar bi senc duñ jaar layo kenn du len hisab sallallahu alayhi wasallam moko wax de sallallahu alayhi wasallam waxe lolu dal di dugg nak ah julit yi tambale werante ci jotaay bi ñena waw ñoñu ñan lañ juroom ñaar fukki junni yi ñu daldi ñun ñi la ñun ñi dajje ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam du dundandok mom gëm yalla top sunna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak sunu doom yi nga xamne jur nañ len ci l'islam ñen ñi ne dedet du ñun ñi way suñu doom lañuy doon ndax ñun ci jahiliya lañ ñu jur amna luñ jëf bi l'islam daatan ñew sallallahu alayhi wasallam bimu genné ñu laaj ko mune humul lazina la yastariquna ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا ربهم يتوكلون كون خنا ايدنتيفي نلين ني دوغ اجانا جوروم ñaar fukki jun yoy te ken do len hisab sallallahu alaihi wasallam ne ben seni mandarga dawu ñu moccu tudun na ñett de kon nak ko yobu nak ci nat sa bop set sa bop dawu ñu moccu lu leen yalla tek rek ñu baye ak yalla wala yata tayrona daawu ñu gafu gafu mum lu olof man nga non olof yalla du def dara lu ko dal rek wut na ko def
amna ci sax ño xamne buñu xeye suba di waja genn dañuy tan goor lay dajal wala jigen lay dajal amna ci ñoo buñu neetal seen goor dañuy wëñu ko duggaat ci biir kër gi am ño xamne duñu tassé ak mak bu mag neetal ñu duggaat ci biir kër gi bu dé gono ñu gawantu ne ko jabb loxo ak ñi nga xamne lu leen dal fexé nañu lijeenti ba am kuñ ko gal diw sangam moma xolon diw sangam moko joxon nak ga diw sangam moko joxon guro ga kep ku gem yoyu do bok ci juroom ñaar fukki jun yoyu du gajjana te ken du len isab de sallallahu alaihi wasallam neena duñu gajju gajju xam ngeen likoy waral saw yaram am fo xamne deret da fa dajalo wala am metti ñu ñaas ko ñen ñaas kat yi nek ndakar amna dañ koy gajji kep fa lu melne bejjeen xecc deret yi bam genn am law la ño xamne dañ koy dag lu melne paka tangal ko bam tang ñaas ko ci kaw sallallahu alaihi wasallam neena dal ñi nga xam dañu wakiru ci yalla rek lu len yalla tek ñu baye ak seen borom juroom ñaar fukki jooni ñi dugg aljana te kenn lu len isab ci ñoñe lay doon lolou mo wax mo waral amna te mo conférence buñ fi wa université yi doon def lo wa fac médecine ñu doon indi xéet yoyé xam ngeen borom xam xam yi dañoo doon ñetti kurel ñi dañ né science médecine jang ko da war wala dañ ko sop ña wax né warul sop ñuko ñoy ñi nga xam né bëtt bi lañuy xolé bu leen faté né l'islam daganal na faju faju waye impossible wala né la nga faju lu war sayyidna abubakar siddiq bi mu tollé ci tawat ji di waji genn jamono dafa am kuko ñew ko dikkal ne ko ndax mo wala docteur muneko docteur bi setnama muneko lum la wax muneko neena inni fa'alu lima uridu may def lima sok ki dal di xamne kon ki waxul docteurum nit waye fofu ku fa seungam agul bu ko jema yotu muk yamal rek ci suñu borom yamal seungam sallallahu alaihi wasallam waxe li sahabi bi ñu tuddé sayyidina ukasa am minhum ana ya rasulullah yow yonentum yalla bi ndax man ci ñoñu la bok sallallahu alaihi wasallam ne ko waw benen way na ñoket ne yow yonentum ndax ci la bok sallallahu alaihi wasallam ne ko ukasatu ñeek na la ci nak man na am kon jotaay bañu tok kenn la ci suñu borom tan ko ci wara bok te moy ukasa mom suñu borom mom mo xam zahir ak batin dal nan la koy deppele waye biko suñu borom yonne sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ne borom xam xam yi neenañ tok na ñetti at yo xamne liñu tudde fatratul wahyi tok na ñetti at yo xamne gisatul jibril amul ben xabar bu bayiko asaman sallallahu alaihi wasallam agna fi tit ba japp ne shaytané ko dikkal wala jinné moko dikkal amna ci borom xam xam yi ñu wax ne agna ci leg leg yek ci am montagne xelam sax di nek ci dafa wara xaru dafa wara xabar ñu ko daanu su ko defé sayyidina jibril fiñ ci kanamam dal nako ante rasulullah yonentum yalla nga de xelam dal di delu wat dalati bani alquran wacce wadduha wal layli iza saja ma wadaka rabbuka ma khala wal akhiratu khairun lak min al ula wala safa yutika rabbuka fatarda ban sar wo jexé wahyu gi daldi tambali soti kuat ya yuhal muzammilu ak ya yuhal mudassiru sar yi daldi tambali soti ko sallallahu alaihi wasallam saxna makka fukki at ak ñet di wo nit ñi ngir ñu bayyi xërem ak jaamu yalla mi nga xamne dal moy kenn santu ñu leen xex santu ñu leen fayantu ñu du leen lor di leen dor da lak ci naaju tang wi nek ñu taal safara sendel leen ba gares gi joggi ci seen yaram wi moy rot ci sawara ba fay ko te sañu ñoo fay suñu ñoo xeer leg leg dina ñew ci kanamam do xamne dañ koy dor ba toj aw yaramam go xamne dañ koy xañ mune len isbiru fa inna lam umar bi khitalihim muñ len rek man kat ken digeluma ma xexal ñom ba ben delegation ci sahaba yi dikkel ko
Abdurrahman ibn Awfin Miqdad ibn al-Aswad Khudamah ibn Mas'un Khudamah ibn Mas'un moy mbokum Usman ibn Mas'un miñu ñëk rob ci Baqi'ul Gharqab moy armée li Madinatul Munawwara Miqdad ibn al-Aswad ak Sa'd ibn Abi Waqqas ñu ñëw ci Yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun kat bi nga daatan ñëw dañu amon teranga ñu fonku ñu wegnu kenn ñu yapp bi l'islam ñëwé légui ñu ñëmenu diñu gañ diñu door diñu yakal ah loolu lu ci xalaat sallallahu alayhi wasallam ne dal ne teyel leen seen loxo teyel leen seen loxo digaluma ñu xex digalu gunu mu xex ba bimu gadaaye joge makka ñew medina ya atum ñaarel ma alquran wacc usina lusina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna la ala nasrihim laqadirun ah bobo lañ da seeni gannaay nak fasiyene jamarlo ak yefere mak quraish dikkel nañ ko lu am solo nañ ko bayyi xel ci tombe bi ñuy wax ak bi ci tombe ñew nañ ci sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga def tanazul ci lenn ci l'islam Walid ibn al-Mughira As ibn Wa'il Laswad ibn Abd al-Muttalib Umayyah ibn Khalaf ñoo jité délégation bi wax sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg ñu partager d'accord nañ jaamu sa yalla ji diina ji nga indi ñu and ak yow diko jaamu atum lëmm waye bu at mi jexé yoon nga bayyi sa diina ñu and ak ñun di jaamu suñu xërem yi am at sallallahu alayhi wasallam ne ma'azallahi an ushrika bihi ghayruhu yalla ma suñu borom musal ci bokale yalla ak leneen luddul yalla lolu ci ñen ñi wax ci asbabu nuzul nenañ moy sababu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wacc menen mbolo dikkel ko ngir garal ko benen tanazul ne ko legi dañu bëgg len dal lenn ci sa alquran ji limi diglé nga am lo ci bayyi su ko defé ñu bok ci sa bok tabbi ci sa diina ji bi ci ñëk moy ay nga xamne day ngañ suñu yalla yépp dang koy dindi doto tudde suñu yalla yi doto ko ngañ alquran ne isa tudla alim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana iti bi qur'anin ghayri hadha aw badilu qul ma yakunu li an ubaddiluhu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilay inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azimin surat yunus duma ci remplacer dara ndax sañu moko nimako yalla wax lo rek non la koy waxe waye delegation bi mujj nak dañu ñew ni ko dal d'accord nañu dugg ci sa diina ji waye ñaar rek lañ bëgg mom nga dindiko ñu leen ban ak ban ñu nako julli ak gene asaka dal suñu doom yi ak suñu soxna yi ñeboot yu tok dal ñu seug ke sigi ci suñu kanam di takal suñu kanam ci suuf ci bobu dal dañu bëgg nga dindil ñuko ñaare suñu alal yi nga xamne ñoko son momal ko suñu bopit sa diina ji dañu forcé ñu di ci genné a part bu reuy diko joxé jullé ak asaka dal lañ bëgg nga dindil ñuko ci soko nango dind rek ñu bok ci ñu bok tabbi ci sa diina ji mbokk yi li boko sétlo batay mi nga dox ci kaw suuf fiñ toll batay mi nga dox ci kaw suuf tuba bi da nga ci deg ñu bare bare dañuy wax ne ñun gis nañ ne l'islam diine deuk la waye li tax mënu ñoo dugg ci seen diire ji moy suñu sangare sim suñu téré ne dootu leen ko naan naan ak suñu alal ji mu fasiyene diko dag diko jox faqiri te ñun ñoo momal suñu bop suñu alal mu diko jël par force loolu motax duñu dugg ci l'islam waye lañ ko jënde jaru ko de bis buñ tayek seen borom lañ amone lepp ñu wacc ko ci aduna danañ xamne lañ ko jënde jaruko kon nak tanazul bobu bu doonon lu woyef sallallahu alayhi wasallam dana len ko nangul waye dafa doonul lu woyef de ngorol du ko nangul ba sa l'islam dana bi nga waxe bati sede yi julli mo ci jitu ash-shaykh umar bin radiyallahu ta'ala anhu gis gen ci terem bu mu tude majmo noren fi fawaid daareni neena nit ku dul julli bul bok ak mom ndabal ñam di ca lek bu ngeen bokke ndabal ñam di ca lek dana am toke ju genn ci digeunte wemi ak baramam bi day dugg ci bir ñam bi
ku ko lek sab xol lak te sab

0: ku sa xol lak sa xol dana waw neena ku sa xol waw suñ borom bugal la suñ tuba wax ni ci téré bobu neena nit ku dul julli bo takke domam ju jigen dag nga koleril doxon sa digenté suñu borom agna ci neena ku tak domi nit ku dul julli mel nga ne ko mab ben ponk ci kaaba ga bu ngeen jange majmuu noori fi waayidi daare ni gis ngeen seigne touba lam ci wax sax epp na lool kon sallallahu alayhi wasallam mo waral biñ ko ne da nga ñuy dindil julli ak asaka mu ne len lool du ko nangu mukk kon bu ngeen yebo baye bëgg gu leena dugg ci diina ji wa quraysh tambali diko lor ñi ne nañ ab poet la ñi ne ab njabar kat la ñi ne dafa dof agna ci di julli ñu jël suuf diko soti ci kaw bopam agna ci jël deret diko sonti ci buntu neegam waxna bu gene rek tarxis ci deret jojju julli na ci peggu kaaba gi uqbatum na abi mu'ayt ñew joggi tankam bu deugar ci dokk yonnentou sallallahu alayhi wasallam naj ko ba beuti yonnentou sallallahu alayhi wasallam bu xeku ki yalla yonni jaar na ci li julli na ci peggu kaaba gi ñu fekk ko ba laxas mbubum ci batam xerandiko bu meunatu la noy bakawu sikimam bi lepp dafa ros fofé te tefa su kaaba gi abubakar siddiq mo ñew ataqtu lana rajulan an yaqula rabbi allah ba wax len ne len da ngay na bëgg ray waji te waxu lurul yalla yalla moy sama borom yalla moy sama borom rek la wax ngeen bëkk ko ray uqbatum na abi muayit japp na ci mbagum yonnati sallallahu alayhi wasallam xecc ko laxas mbubam ci doxam xerandiko nima la ko waxe ci ginaaw bu meunatu la noy riwaya bo xamne bukhari moko solo sallallahu alayhi wasallam julli na ci mbestanum kaaba gi abu jahlin ibnu hisham dal ne way xana du ngeen xol ngistal kat bi kan moy dem ci cibril ye jël genn mbakk ne bu seugge rek mu tek ko ci kawam gaaji ne tek mune man mako def dal di dem ci cibril ye jël genn mbakk bayyi sallallahu alayhi wasallam di julli rek mu ñew tek ko ci kawam mbakk mi nga xamne bu sigi won rek lepp soti ko ci kawam mu seug rek continue ba domam ji jigen soxna fatima moy yekati cebrit sosa yek len lu melnem xay sayyidina bilal mo gëna fess lor yiñ ko lor mom ñepp xam nañ ko waye khabab ibn al arat bok na ñiñ dal lak ak len dor dor yu metti ammar ibn yasir bayam di yasir dañ ko mbugal ba mu faatu ndeyam di sumayatu dañ ko jam xet ci kollu bu mu faatu ammar ñu japp ko diko mbugal diko dor diko mbugal diko dor baag ci ne ko tay ji fek saga wo yalla muhammad ji tag suñu yalla yi dañ lay dor bëgg de duñ la baye bañ ko nare ray mu wax tuti ci lañ ko wax lo ah mu jëg fa simboy rongañam di joy di yëkkat di joy nek lañu jonnatu yonntu yalla bi alayhi salatu wassalam yow mi yalla yonni musiba dal na sallallahu alayhi wasallam ne ko lu xew mu ne gaay dañ ma non ray de ba lañ ma don wax lo waxna ci tuti sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ammar in aadu fa ut yow ammar buñu la defete lu mel non rek waxal lolu ba am jam bi ngoy wax fusab xol nek mu ne ko mutma'innun bil imani mako sama xol nga ne deg ci ngam yalla xamne na sama lamine moko wax waye sama xol jegewu alquran wacc man kafara billahi min ba'di imani illa man nukira wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min allahi wa lahum azabun azimun ba fi ñu tollu ni lob yefer fekkon ci buruq tek la fetal luñu warmal ci l'islam mune la ñak ko teggen wala sagal nangam ak nangam boko waxul ma soqi bal mu dugg ci sa bir bob bi sañ nga wax baat boole mu la wax lo waye li am solo bu mu dugg ci sa xol rek nang ko wax ci sa lamiñ waye bu mu dugg ci sa xol lolu mo waral fekke ab julit da nga gis ñuko upp doole yobbu ko ci ruq be ko reey ngir wax loko lu jaaduul wala def loko ko ngir sowe bakanam tax mu wax ko ba jall bu fa joge bul ko attaquer bul ko attaquer bul wax ni gemul du julit aha kay lolou mu def islam nangul nako kon muhammad sallallahu alaihi wasallam non la sax di wote ci teunk rek dañuy teunk digeunte yu bari yoy yeb dañ ko tepp regime benim genn jamono bisub alterné di fukki fa nak ñaar ci wéru gam ci fukki lo atma ak ben alu kimane nga non de du bisub tay ji moy fukki fa nak ñaar sallallahu alaihi wasallam ci bisbi la gane aduna ci la genn jamono fukki fa nak ñaar ci wéru gam net ci la garé aduna ci la gennar aduna ciatum 632 ci neegu soxnam soxna aisha mi genn jamono mi nga am juroom ben fukki at ak ñet genn jamono gogu daldi indi satma bu reey ci julit yi ki ñeuk taxaw ginaawam wutu ko moy abou bakr ni siddiq julit yi jaayante ak mom waye nak abou bakr bi nga xam ni jall nañu jaayante ak mom mbir yu doy war tambale xew xam ngeen ne sax sallallahu alaihi wasallam bim daatan genn jamono ay jëm nga tambale wote profisi ko melatu ñu tuggi ñu tudel la suwadul ansi déclarer na ci yaman ne ab yonent la bu yalla yoni musaylimatul kazzab déclarer ci yamam ne ab yonent la bu yalla yoni ki ñu wax tulayhatul asadi momit daldi wote profisi ak ndaw suñu wax sajah bintul haris ak ñu wax zutaj laqid ibn malik al asadi ci rew oman fek sallallahu alayhi wasallam bim daatan genn jamono tak na xare jital usama ibn zaydin ne ko demal sam nga jema songi giir yoy nga xam neena ñi nga takto ngir waja dal ci madinatu munawwara dum ko defé sayyidina umar ibn al-khattab dal di wax sayyidina abubakar siddiq ne ko amna khalat muné ko loy xal sa khalat muné ko yaron sallallahu alayhi wasallam genn na jamono biir yu bare bare murtad nañ té ñi ngi tak xaré soldari julit yi bo len yabalé ñu dem sam bu ñëgéné ben armée bu am doole nek tuvi da nañ song madinatu munawwara su bo la dañuy fagaagal ben yoon abubakar ne ko yow umar xare bu yaron tou sallallahu alayhi wasallam fasalon bopam mu genn jamono tax ma fecc ko ne ko buñ ma don dagate pare morso buñ ma don dagate pare morso ma gis ay xaj di mat tanki soxna yaron tou sallallahu alayhi wasallam diko diri sax do tax ma fecc xare bi yaron sallallahu alayhi wasallam fason nga xol abubakar dogom gi ak ngeemum gi lolou mo war suñu borom tanal ko sallallahu alayhi wasallam mu nek ab khalifa xam ngeen ne bodé top ngeneelam magay gi mu mag wet go xol gis ko bok na ci ngeneeli muhammad sallallahu alaihi wasallam neñu amna jëm ci banno israël jo xamne ku guddu fan la won moy na yalla ñaar téméré at fetter lu rek suñu borom wax do fatum joto suñu borom wax yant yalla musa niko diw sangam fatuna demal nga sangal mako te julel mako te robal mako banu israël gep dal di yemu ñew ci musa ne ko yow musa ndax xam nga ki ngay waji julé nit ki gëna fétéro dakk moy yalla ci banu israël mom ngay waji julé musa ne len xamna ko dé waye suñu borom moma ci jox ndigal nit ñi gëna tey yemu ku mel ni nu yalla di joxe ndigal ab yonentum mu top toko mu len man dé xawma ci dara nakalako musa top to ba rob ko ba nopi ne len sama borom neena wax ngeen deug de waji ku monono moy yalla la waye ben bis dafa ubi ben téré diko jang gis ci bir téré bi ñu bind ci turu mohammed mu fonk turu wo ba jël ko tek ko ci digënté ñaari bëtam fi ci ab jëm barkelu gam doon barkelu ak magal gam doon magal turu mohammed sallallahu alayhi wasallam yalla neena ci la ko balé ba duko top tot duko top tol dara yalla jigeel nako ci la koy tabalé aljanna kon nak ci suñu borom dimbali ba mu dugg ci l'islam di julli di wor di jëfëndiko kem katanam di sharia santane bolé di bëkk ak di magal gané jamono muhammad sallallahu alayhi wasallam koku suñu borom man nako defal ngeene lu tolné asaman ak suuf wala sax lu upp asaman ak suuf bok na ci ay mujizatam ay jeexat yu yéme yo xamné ay xarbaax la feñ ci dundam wa manitul munawara amna genn guddii ñu dégg lu yëngutu biñ déggé lu né rëg rëg ci dëkk bi sallallahu alayhi wasallam japp né ay wëy yu ñoo song dëkk bi di siiw seen gatt yi ak seen alal ji sallallahu alayhi wasallam yam ci fasu Abu Talha Abu Talha fasu yéx la yoron sallallahu alayhi wasallam bimu waré fasu dawal wërna maditu mu ndawara gep ba delu ci wat ak mbolo bi ñu soga juk mu ne ko yow Abu Talha sa fasu kat bima ko waré fekk na ko mu gaaw bu melni geej guy daw ci ko fasu wow mo gënone yéx ci mbolim fasu maditu mu ndawara kado bu sallallahu alayhi wasallam waré banako sa fasu fasu gaaw la kérok la fasu tambalé gaaw ba buñi rawante mbolo mum andal fasu bi muy jittu ci fasu yoy sayyidna khalid ibn al walid dafa amone dagiti kawru yonnabi sallallahu alayhi wasallam def ko ci bir am mbaxanem budé sol mbaxanem rek solalé ko ci bir xare bu mu dem kawar gogou nek ci bir mbaxanem mi dana ko may day fagagal yefeur yi nday jor ak chamon ci ken munu ko ray ngir barkat kawru yonnabi sallallahu alayhi wasallam nek ci bir mbaxanem mom ba kero xasutu yamama gis ngeen ni mbaxane mi dafa rot ci bir xare bi dum xole gisul mbaxane mi mo wagne ko xous ci bir yefeuri di doori jasi nday jor ak chamoy ba jël mbaxane ma soko duk ci sen bir ba gennar ñu ne ko yow Khalid ndax am mbaxane mota ngay xaru di jaay sa bakkan mu ne len dedet du mbaxane mi moma taxone di xous ci bir non yi waye kawru yonnabi sallallahu alaihi wasallam la nanguuta baye mu tabbi ci loxoy yefeur yi bok na ci kimanam yoy amna jëm jo xamne tawati goor moko dal ñaari way dend ndom yi ci kanamam gi ñoo newi ba xajatu ci danaka ci digënté tankam yi biñ ko inde ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam daf ko ne demal ci ten sangam galaxndiku wonna yabbi ci so demé bo jëlé ndoxma boko ci raxassé da nga taggo ak mom waja jël dem bam démé jël ndoxma nako la sot ci ñaari ciirëm yoy mu ne gëri fa la jaaré res banam faato tawat joju dalatu Abu Hurayra borom hadith yu bari yi Abu Hurayra ndax xam nga ne mënu tona lire Abu Hurayra mënu ta lire mënu ta bind yaronte sallallahu alaihi wasallam day wax rek muy mokal Abu Hurayra xel mi neexuton mu ñew ci yaronte sallallahu alaihi wasallam nako sama xel mi da naqari dama bëgg nga ñaanal ma may mokal sallallahu alaihi wasallam ne ko talalal sa mbubu mu talal mbub mi yaronte bi melna luy tib di tour melna luy tankare gi yere yi di tour bimu tankay di tour ba yag mu ne ko jëlal mbub mi nom ko mu nom mu ne ko tabal ci saw yaram mu taf ci yaram mu Abu Hurayra ne bisub kérok la tambal luma deggati mokal ko te luma mokal dootuma ko fatte mune kenn uppuma mokal kenn dong la Abu Hurayra d'accord ni moko upp mokal moy Abdullah ibn Umar te Abdullah ibn Umar neena day lire di bind te manunuma lire manuma bind xam nga ne kon suñ borom mo meuna joxe ngeenet bok na ci ay kimanam gis nga sayyidna Ukasa mom la tudal ci ginaaw Ukasa to ibn Mihsan jamono yi nga xamé ni ñi nga xaré badar jaasem dafa dam jaasem dam na sallallahu alayhi wasallam for gene ëkk rek talal ko nakolako talal occasion tay rek ëkk gi soppé ko jaasi
1: muy xex di dor di xex di dor ba xare bi jeex ak ga continuer nek jasi jasi joju al awn la tuddu ba bañuy xex ak muslimatul kazzab ci yamama fala jasi ya damme kana lu ki lu yeme mi ngi non nga xol abdullah ibn jahshin ci khasutu uhud momit jasiam dafa dam sallallahu alaihi wasallam jël ben ciaru tandarma talal koko mu teye mu soppe ko jasi xam nga lu ci ki man gi même yonte yalla musa yatam ngon ko sané mu soppe ko jaan won mbollem njabar kati fir'aun ye sen jaan ya sen boom ya ba jotaay ba jalle yatu musa waro soppi ko wat aw yat ñaar ñi na kenn ku ci nek ke ak lako yonnabi sallallahu alaihi wasallam jox ki ciaru tandarma lako jox be xare be jalle ak ka dafa continuer nek jasi ciaru tandarma mi continuer nek jasi ba jasi ji dama mu dam ca bañi xexe muslimatul kazzab ca yamama bok na ci ki manam yoyu ñamne gaday na ñew na maditul mu nawara ci yoonu dafa jaar ci kër soxna su tuddu ummu mahbat dal ndax am ngeen fi xewal gu ngeen ñu terale soxna si ne ko amuñ fu lulul ben gatt bu jigen bu yoy bele amna wéen yaangi ne lab amul soow amul dara sallallahu alaihi wasallam ne ko indil mako nako lako indi sallallahu alaihi wasallam ray wéenu gatt bi mu fess del ak soow mu nan ci ba mandi jox ñima andal jox abou bakkar bok soxna ci ak njabotam nan ci soow mi ba mandi bu borom kërëm ñëwé bam ko ko netalé la ko ne kat man fawuma dem ba medina ba dugg ci l'islam yi jëm ji dama la doon xaar ba nga jox mu ci ndigal soxna su ummu mahbat dafa ñëw ba medina mu nawara mu dugg ci l'islam bok na ci kintani borom guddigi jëm ji ñu wax Umayr ibn Sa'd sallallahu alaihi wasallam daf ko ñaanalon barke ci dundam ak wërëm Umayr ibn Sa'd dunna juroom ñett fukki at ba bamuy faatu juroom ñett fukki at bamuy faatu amul kawru bejaw kawr gu ñuul kuk la faatu walé lu waral lolu yonentu sallallahu alaihi wasallam jël na loxom ray ko ci bopam ba ñaanal ko barke dunna juroom ñett fukkat magatul ci ay cieur kawaram gu ñuul ga soppi ko bok na ci ay ki manam jëm ju ñu tudde utbatun nul farqat jëm la won jo xamne boko jubé rek xetu parfum bi daf lay xéñ gëtt gi day golli soxnaam suñu wax asim néna ñun ñett soxna lañu won waye kenn ko nek ci ñun bo waré ñew ci mom da ngay xéñ say parfum tal say ciuray lu nek nga dugg ci waye bo jégué otbatu rek xet gu neex gi mi xéñ daf lay fatelo sa ciuray la ak sa parfum rek té mom du xéñ dara ñu ne ko lolu fan nga ko jëlé mu ne dama amone picci ram amna picci yu sew yu xonx yi faral di dal nit légui té tang jër di metti lol mo dalon otbot bim ko waxe yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñaan tafli ci ñaari loxom tek biir loxo ci biir bi ci ginaaw gi daldi diri ñaari loxo yi bañu dajje mu daldi ñaan tafli picci dafa daldi wër otbot moonu banim faato foko fekk xet ge day gil rek day melni kuy sotti kuñ sotti ci kawm buteli misk buteli parfum yi gëna neex do na ko sotti ci kawam rek bok na ci kimanam yi ali salatu wassalam tek na loxom ci bop sayyidina hanzala ñaanal ko barke hanzala mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tekon loxom ci bopam ñaanal ko barke febar bu nit meuna yor bo ñewé ci kanamu hanzala dalay laaj fi metti nga wax bu ci tege bop bi bomb ko rek fofu dal dina gëreew seddu gu budé fu newi day nan gëreew dal di res xana docteur yi agguñ fofu ali salatu wassalam bok na ci ay ki manam sayyida asma bintu abi bakrin dafa yoron men mbub mo xam dafa def ay tray yu wert nit ku febar bo ñewé da koy xoc ci ndox boko nané dal di wër ci sasi ñu ne ko fo jëlé mbub mi mu ne mbubum barké lolu mum jëlé ci yonent bi ali sallatu wassalam sallallahu alayhi wasallam amna ndab lum daan nané ginaawam ñi né nañ dañoo dëgg buntu guttu ba borom téré ababul faraj ba lolu la wax waye ki mom néna lu melni keul bu yonent sallallahu alayhi wasallam daan nané dañ ko gardé ginaawam nit ko febar buñ la ci defalé ndox boko sango wër boko nané wër bok na ci ki manam sayyidina anas ibn malik neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jeulna ndesatu njappam soti ko ci ten ba nek ci fuñu wax quba naka la soti ndox ma ci ten bi fum tollu day fur ba ci buntu bi mbollem di wër gox bobu ten yi man na ngacc wala ñu ngiss waye ten bobu du ngiss du ngacc fum tollu day fess del rek ngir barke bi yaronte bi alayhi salatu wasalam bok na ci barkem ak ki manam sayyidna salmanul farisi dafa amé won bor bu bari mat ñeen fukki ogu ya sallallahu alayhi wasallam jël luy tolo ko nen ne ko demal nga fay ci sa bor yi salman ne ah man morso bu tuti bi ana lu may jeriñ sama bor yu bari sallallahu alayhi wasallam jël morso wurus bobu duggal ko ci gemiñam wëndel koko lamiñam dal diko ne demal fay ci say bor mbolam ñuma amel ay bor dañuy ñew mu dileen ci daggal dileen ci daggal ba fayna ñeen fukki ogu yi yoyu ba mu jeex bañ jeex tak te nenu wurus bi ko sallallahu alayhi wasallam joxon dara joge wu ci bok na ci ay kimanam khatadatu nunu man nenu dafa julle ndok yaronte sallallahu alayhi wasallam ge guddi go xamne day taw ba nopi lendeum sallallahu alayhi wasallam jox ma ben ciaru tandarma nema bo genné talal ko boko talalé dana la léralal fi ngay jaar naka la genn talal ciaru tandar bi mu melni lampu torsu bo tal diko léralal fi mi jaar sallallahu alayhi wasallam nako bo agge sa kër da nga fekk lu ñuul kuku lu taw nang ko ko door shaytané la boko ko dooré mu daw naka la ko fekk lu ñuul kuku lu taw ci kanamam naka la ko door ciaru tandar bu bobu loola ne mes gisatu ko Muhammad Ali Sallatu Wassalam kon boko setlo lim fi indi mu don deug guy sax ba sadi taxaw waye nak bu len fatene deug ak tiaxan dañuy jamarlo fek asamané gi fek soufa ngi fi yow kon lan mo la war deug gi nang ci bay sa kem katan rek ba waxtu wi la yalla sakal nga war ko dund bu jexé rek nga xamne jeexna mul décourager mukk ni tiaxan yi ak lu deungali munu mako fe jele kon buma ci jëm dara dede xana deg ngeen sax la fi cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon mune won ko atunul saywi yit mën ca yore ak mat waye bo ci jule ak mat nak boy tudd tudal ak mat gi boy jog joga mat li fo jëm del leng leng mat gi rek gis nga jamono agna fo xamne melna no xamne bul wax ni munuma ci dara kon luma ci jëm dara kon suñ borom bul layo ak yow ëlëk dana la yey bu la waxe ben baat do am lo ci tek borom kër xam nga bu lajeele kërëm fasul yene mu lijeenti ndax kenn mën nako lijeenti aduna yalla ko sakku bu nopi lajeel ko bugul mu lijeentu waye i'malu fasayyara Allahu 'amalakum wa rasuluhu alquran daf na ngeen jëf yalla ko yonentou dinañ gis seen jëf xolal digënté namrut ak yonent yalla ibrahim deug ak tiaxan daf doon lewtu est ce xam nga ne ñent ñoo mësa yilif aduna ñent bur kep ñom la seen nguur mësa yilif aduna ci penku ba ci sow ke ci ñëk moy namrut ibnu kanaan xam ngeen ne fan yi ñu tollu bu yagul ay wër ci ginaaw guerre yu bari ya am iraq xam ngeen ne dem nañ dekk ñu karkuk ba gis nañ bamelu namrud ba toj ko waye lañ fa fekk ci xéetu ay pemek ay luñu rek or ak wurus kenn xamul num toll
0: waye desitu yahya batay de ma nga fa dess namrud ibn kanan moy bur bi ñeuke yilif penko ak saw ibrahim nan ko yalla yalla mune da bëgg dem ci ko asaman setu yalla ibrahim ci daldi wut ñenti tan la wut di len jox deret ak yap ñuy lek di len jox deret ak yap ñuy lek ba melni tan mu ci nek bu yëngale la fi fi rek pousser bi juk mu lu melni genn mbakk dal di koy defal bu mën ci dugg yew ko ci ñenti tan yi dal di dak tan yi tan yi naaw mo nguti bir asaman ci tan yi naaw di naaw ba dugg ci niir yi mu jek jek seenatul suuf mu xamni mbir nga waji xew mu xol xol gisul dara te gisatul suuf waye mu don ko yew ndax bi mi yek ci kaw dafa jela yorale ay morso yap comme yap lay jox tan yi ñuy lek nak naka la sanni morso yap yi rot wuti suuf rek tan yi retourner ñoomit dal di top morso yap yi wuti suuf lolu moko delu wat ci suuf ci waye ne kon day sanku ci ñi ñeuk wote ak yalla wu ci kaw suuf mo ci jitu wala kenn jitu ko ci digantem ak ibrahim seen bari ba ana fuñu muju deug not tiaxan digantem musa ak fir'auna al musa limu dacc fir'auna mëna ag na ci wone ne ma alimtu lakum illa ghayri xamuluma len jenn yalla jurul man ñu ne deto way mu ne ana rabbukum al a'la may seen yalla ji gëna kawé digante musa ak fir'auna seen bëre bi ana fu len yalla atté ci bahrul khalsum merrus musa and ak banu israël jégg fir'auna mum fanani wul kërëm kérok dé film bobu ñu wax le 10 commandement nak le 10 commandement de dieu film bobu ni mu netlé mbiru musa ak fir'auna du dëgg démé wul non xam nga boko film boko sétlo fir'auna da ñibisi wat kërëm fir'auna ñibisi watul kërëm mok soldaré mi kenn ñibisi wul ci geej ga lañ dess digënté yont yalla isa ak romé yi dëgg ak tiaxan biñuy bëré fofu ana ko mu ci fété kaw waxuma la ñidul ay julit de waye biir l'islam dong ñaata isa ñoo fi nek romé yi mom seen bour ya da nga lijeenti ba sonn sax so nga xam seen turu bour ya digënté mohammed ali sallatu wassalam ak yeufere makk dëgg ak tiaxan daf doon bëré waye ana bu ci mujju gagné dëgg mo mujju gagné sa tante bi rek boko don set ñaata mohammed dang ko fi genné est ce que man nga fexé ba genné fi am abou jehlit yalla nañ ci yalla mussal doko dégg doko gis deug ak tiaxan bu ñuy bëré non la mel waaw digënté cheikh amadou bamba ak le clerc digënté seigne touba ak paul marti seigne bi deug ak tiaxan bu ñuy bëré ana bu mujju fété kaw bi tante bi soko don set man nga wéga ay khadim yu dul jeex ak amadou bamba yu dul jeex dé waye wëral dëkk bi ndax dang fi gis am Paul Martin wala nga gis am Leclerc doko gis ba Sadi taxaw non la dëkk ak tiaxan di lew ton mbokk yi alquran suñu borom daf ñu diggal jox ñu ab lettre bo xamni bi moy constitution biñu wara tënku de alquran du téré bo xamni dañ ko wadd jang di barké wala rek mu jeex du téré bo xamni dañ ko wadd raay suñu loxo raay suñu yaram mu jeex deug la de amna barke manes na ci faj aajo manes na ci faj febar waye dañu ci digal terañu ci ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhuzu ladzina takhuzu dinakum husuan wa la'iban min ladzina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idha nadaytum ila salati takhuzu husuan wa la'iban banam khawmun la yaqiluna suñ borom neena yen gañu gëm yalla bu len jël ñi japp seen diiné l'islam ji ñi ko jappé tiaxan akum po digënté juif ak chrétien yi ak ñi nga xamné ñom ñoy kuffar yi tamaman bu len def ay kilifa suñu borom mo ñu ko téré ñun julli nañ sét suñu bop ndax wéel nañ digëlal yalla li ndax du julli di légui ñu ci gëna bari juif ak chrétien lañuy roy de luko waral dem nañ setané gemb len jox len dolé aduna ñu coloniser won suñu réew yi baye ñu ay jangoro té buñu démé ñun dañu wara dé coloniser inshallah
1: ya yolli sina am la tadkhul yahuda wan nasara awliya suñ borom neena yeen gañu gem yalla bu len jël yahudi ak nasarani def len ay kilifa ñomu neen ño wara don ay kilifa ak surga ci sen bir waye yeen julit waru leena jël chrétien yi wala juif yi def len ay kilifa suñ borom neena kep ku far ak ñom ci ñom nga bok da suñ borom du jubal muk muk ga ñi nga xamne dañuy togn lako waral l'islam ci bopam lañ mën ta toloré ndax l'islam daf leena ma sona not mbolo murul jeex duggu ci te yalla tek loxo ci diina joju manes na xex julidi waye mané su xex l'islam bu ngeen xolé xex biñuy xex l'islam nak duñ dogental muk muk luñu tayi muk luko waral islamophobie bo xamne day dund ci seen xol ken mënu ko dindi ci ñoom jamono bi ñu tollu nak mbokki bok na ci liñuy gëna xéxal islam moy batu terrorisme ñi terroriser ni ci ko so bari na ñoom ñi nga xamne ñoo jël batu terrorisme bobu wër ko ci julit yi bo len xolé ñom ñoy terroriste yu maggi ñom ñoo def ci kaw suuf doom adama lo xamne nit musu ko def te nit du ko def ci kaw suuf ba sa di taxaw gis ngeen bu yagul bi ci état bi ñu wax Las Vegas ci États-Unis d'Amérique xana gis ngeen boîte de nuit bi bobu tuba bi nga xamne lu ma juroom fukki ay kalashnikov la dajale lu ye ben neeg dugal ko fa xaar bañu tambale fecc ak dinaan sangara rek mu jël tim len di arrosé bu jeex rek mu dem jël benen ba bi mu faato bañ demé ci neeg bam nekkon lañ fekk lam fa dajale ci ay kalashnikov la tudu xum kalashnikov lam fa dajale ken xamul numu toll way gis nga bi lolu jalle américain nangu wuñu tudé wajoju terroriste nangu wuñ ko tudé terroriste ndax américain la waye bu fekkone xola ben paaka dong la ab julit jël yëkëti ko fofé buñ ko jappé dañ nan terroriste bi lolu jallé xana gis ngeen ci fann yi rek yagul ci californie gis ngeen jëm ji xaar ba bisub dimanche kay wa kër labé dugg ci biir église mu ñew ba tim len rek di ro adi arrosé rek ñuy daan ba fa ni gis ngeen neenañ dañuy toj église ba sax dootuñ ko bayyi te mu nekk ab église jëm jojju re fiñu tonal déggo américain tuddé ko terroriste wa mané kon ñun ndax ñun war nañu am woyof bop gu toll ni ñun lu yëngu ci suñu réew rek ñu né terrorisme rawat na jël suñu mbokk journaliste yi xéxal leen tour bobu du islamiste la du jihadiste la du terroriste la lima gëna jaaxal nak moy batu jihadiste jihad mom bis bu ko xisli xetu l'islam bis bu baye jihad torox jihad mom ñaar mo fi nek sallallahu alayhi wasallam waxna la fukki at ak ñett yi mu nek makka bu ñu ñëwé ne ko dañuy lor diñu gañ mu leen digal guñ ñu xex waye bam gadaye mak ñu meditu mu nawar ci ñaarelu atma lañ leen wax ne jox nañ leen digal ngeen xex batu jam dafa mata set jam munta am ludul gannaaw ba nga revolté bañ nangul la say droit waye jam jom dañ la not taxañ say ak sanni fele nga ne legui damay am jam ban jam lolu sallallahu alayhi wasallam defon makka fukki atam yu ñëkk ya ko benn cheikh ahmed bamba bi mu ñëwé dafa fekk cheikh omar fout yu tal jihad na ci jasi ak ngannaay maba joxu jihad ci ngannaay niki nonu mohamed lamine dramé ahmed cheikh ba serigne touba xol xamne kat keñu makdo munta xex ak keñu pak ak jasi munta xex ak mas 36 serigne touba ne kon nañu wër ngannaay te set benen stratégie buñu jël ba mëna gagner ci guerre bi wëral mbindum Seigne Touba ba mbindum Seigne Touba jeex.